0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: There's only

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Rose, Jan, Alberto.

0: Kampiyo
1: na radyo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Longabo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Hankinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio. Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko, sabi ng doktor. Pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko

0: Antibiyo. Sinubukan ko kasi nahihilo na rin ako sa mga antibiyo. Mga 1 week ako nag-maintain ng litribiyo. Gumana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang litribiyo dahil subo ko na ito. Litribiyo, epektibo.
1: Litribiyo, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health buddy. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
4: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Letrero, Calbayog City, BetterHelp Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC,
1: at mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio. Jonah ng Luxas, Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika. Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro natural. Kahit gano'ng pakabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
6: DTX Beauty Zone. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Zone may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Zone. DTX Beauty Zone. Beauty Zone na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
2: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
2: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
2: Paita.
3: Ang atong dalunga na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
2: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
5: tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
6: Mapalit sa mga butika.
3: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
2: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Husto.
2: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Hakana.
2: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud dok.
2: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na oh. Pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
2: Hello?
3: Makabungol mo dahil na.
2: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
3: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-detect 500 o may TC, kanang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
2: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o may TC, kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
6: DTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
2: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir JP, mamatay pud ang tawo tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
2: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pong kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
2: Kinahanglan Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant, kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una Sir JP. Basta gani antioxidant Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
6: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mapali sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
2: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
2: Mighty C.
3: Oh, aron mataas imong antioxidant.
2: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress or GP ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
2: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
2: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
2: Manaw say maglagot ang ginikanan Sir JP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
3: JP. Bankrap, Jod.
2: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Sige man ikahurot.
3: No.
2: Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
6: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Day of Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pangmatagalan mapalit sa mga butika.
2: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
2: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
3: Husto.
2: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
3: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Mm. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
2: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Mm. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Mm. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
3: Mm.
2: Paspas ra jud siya mahimong energy.
3: Wow.
2: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
3: siya. Napude siya antibacterial property, doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, ug kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
2: Mm.
3: Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
2: Mm.
3: Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin.
2: Mm.
3: Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
12: D3 Bio.
13: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
14: D3 Bio.
13: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud.
3: Mm.
2: Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
3: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis
2: para dili na maapektuhan ang imong atay.
3: Correct. Maujod, kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
2: Yeah, Sir GP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
3: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
2: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
3: Makanindota pog klaseng energy na, oy.
2: Baling nindota gyud, Sir GP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
3: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
2: Mm. Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
3: Mm.
2: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon.
3: Uh-huh.
2: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
3: husto,
2: Sir GP.
3: Husto.
2: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
12: D3 Bio!
15: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
3: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
3: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
3: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
3: Austo.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
2: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
3: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
2: Uy, nindot na.
3: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
2: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
2: Dili mahatag ni plain D3, Sir JP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
2: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
2: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
2: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura din nag-topical cream.
2: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
14: D3 Bio.
17: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Mm. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
2: Mm.
3: Alpha lipoic acid.
2: Mm.
3: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
2: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
3: Mm.
2: Nga naa sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
2: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo.
2: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
2: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
2: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Na jud ta yon, paspas kay na.
2: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Doc.
2: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
3: Of course.
2: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
2: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wala tayo oras. Ako si Jean Polineroso.
2: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
3: Ayawg abusuhon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. Kompleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ug giya, kampahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawa.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio. Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako dahil sa ngayon lahat ng gusto ko nagagawa.

0: Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
4: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
5: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dairy Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
10: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mic 'ko sa.

Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Kampiyon
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, wala DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zelmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio. Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to Soft Chill. Kinagat ko lang yung Soft Chill niya at yung laman lang ang inyong ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nati at napakaswabe nito sa lalamunan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
9: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero

0: Liniment Oil.
1: Sunod-sunod na deadlines.
0: Kaya sumasakit ang ulo.
1: Mag-relax.
0: Mag-DTX
1: Liniment Oil.
0: Magbibigay
1: ng ginhawa sa bawat pahid.
0: DTX Liniment Oil.
1: Natural.
0: Walang halong kemikal
1: na magbibigay ng rashes sa ating katawan.
0: Kaya kahit kanino,
1: pwede.
0: Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
2: Ang epektibong IK Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pinaepektibo pa. iCare Gold.
3: iCare Gold.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag iCare Gold ka. iCare Gold.
3: iCare Gold.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na pinalakas sa parehong presyo. iCare Gold. Mabibili sa mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina, ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! Bye, Puso!

0: kampyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Aton oras sa K5 News FM Tacloban, alas 5:01 na ngan oras sa durot naman na aton itong DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, na-detox ka pa.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasama

0: Good morning mga KK5. Good morning Sinarangan, Visayas, Probinsya itong Leyte ng Sulod itong Tacloban. Samar Leyte Beleran, maupay nga aga. It's Sunday KK5 and last day itong bulan KK5 to na Mayo, May 31, 2026. Kumusta na and gising na mga KK5 nga nakita itong atong taramdan. Balitang K5 sa umaga. Outro nga gayong KK5. Para hiton aton balitang K5 sa umaga Sunday edition, ikakaupod ika K5 Jaime Gravador. Opo ni ka K5 iton panmukaw yan ang oras. Salita good morning para hiton aga pa para sumalo ka K5 iton blessings. Oo, pero may itong inyayakan iton akon lolo ano. Ayaw ko no pag miminatahin late na kay ito na pagsasabura kitong kwarta aga. Oh, or sa'yo pa ka K5. Nakahiya yeah, naging buhat ito ka K5. Ang sunod nga mga higayon, nagmatagod talaga ako na sa'yo. Ito nga sa'no pa sumidlit itong haring araw, nagmatagod ako kay ana kung ito tuod, masabura king kwarta. Kaya pag nakapira ka beses sa K5 nga nagminata ko itong na aga, insayo hinduro, waray man magsasabura ka K5. Pero darahunon nga yan ato. Baga ato nagihapon na nakapahuway na anak kong lolo. Pero darahunon nga yan ito na aton mga nanhiunan na nga diha kalibutan ano. Ang rason itong kay ano baga nagsasabura ko na itong kwarta kon sayo pa or kon aga pa, it's because durodamo ito ni mo natatrabaho, durodamo ito ni mo butang nga pwede ka maging productive, nga pwede ni mo maging source of income nga dahil itong pakasidlit ito naring araw. Amo ito nga kailangan ni maguan para ka makakarawat itong ambon o itong kwarta samtang sayo pa. Sige. Note. Bali ito, importante ka K5, itong aga pa, no? Kay damula itong baga ginaabat natin kung adlaw na mapaso na itong panahon. Kung baga igta-travel, nagiging rush hour. Nauuri kita tatrabaho, tatiskwela, ana mga deadline na di rin maabot kay mapila pa, di ba? So kung sayo ka pa, dahain mo K5 itong mga oportunidad. Ama itong salit, good morning! Ganito na itong mga K5 ng Merkado Publiko itong Tacloban. Ang mga patas nga nagpapakabuhi, bisan aga pa. Oo, bisan temprano pa ka K5. Yan ang pangurason, nga di hakakalsadahan, nga di itong mga sidsid, itong mga merkado, mga talipapa, ka K5, mga nagtuturo tinda. Labihan ang adlaw itong Domingo ka K5, kung may plano man kamo. Tungod kay Sunday is God's day, Sunday is family day. Baka dir inharayo ka K5 nga bangin ka mo mag celebrar hiton family day with your family, with your loved ones. Yan ang adlaw hiton Domingo. Ada ka importante ka K5 iton aton mantra ha. Misa san o la misa. Unahon good ana ito naton makagarahon sano iton bisan ano nga mga leisure time, leisure moments yan ang adlaw iton Domingo. Kay iton tawo nga ginuuna, iton Ginoo, tawo nga malampuson ha kinabuhi. Yan. That's tested and proven. Ava, dire lang kang K5, man. Bata, siguro, inin kasagaran ang mga katauhan yan ang panahon na ito. Ipa, hanggang saan naabot itimo pagtuo, ha Ginoo. Diba? Kaya, truly, faith to God changes the lives of everyone. Ano? Salit na importante agad nga magpapabilin itong pagtuo. Yan. Bueno ka K5, nagpapabilin luwat kita nga diri pa nakilanababatian. Hakahanginan ano, ha K5 News FM Tacloban 103.1. Hayo mga transistor radios, pero diri kita nagpapabayang nga naka-live streaming kita nga dihiton aton official social media accounts sa ha YouTube channel ka K5 nga naton official Facebook page nga K5 News FM Tacloban Digital. Then pwede la kamo pahabtan itong mga mensahe, mga pa-shoutouts aton iton pagbabasahon na Noronian.
1: Servisyong totoo, balitang sigurado.
0: Alaga K5, samtang kamo nagkakape-kape, alaga importante ha, itong pagkape ng aga, itong DTX, GoFMX. nakapag-copy ka na, na-detox ka pa. Oo, nga kung baga damo itong katiling bar, mga trabaho niya ng adlaw, importante yung adamo or sufficient sa ito na pa itong kusob. Ganinerhiya ito ni Mulawas, pag-take permit. Itong Mighty C, it's the alkaline vitamin C. Nakakahatag atong ka K5, ito na makusong resistensya, ganinerhiya nga sa lagda itong gamiton. Hangkada, burhato na ito na kada adlaw, salit ka K5. Pag Mighty C, adlaw-adlaw, padisi pa ka K5. Itong DTX 500, ang makusunga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes. Nga himu ka K5, kompletuha itong Power Trio. Oo, ada na itong Mighty C, ada na itong DTX 500, plus pa itong Clinica D3 Bio. Ito na D3 nga may virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil na ka K5, nga may D3 nga nakaka... buli ga aton para itong mga antibacterial costa ng mga sakita. Oh, no therapeutics ka claims ini ka K5 correction purong herbal, ano? So ini nga Power 3 yo nakakahatag aton labi nga mas maimsog iton aton lawas nga preparado iton bisan man ano nga hulga iton sakita. Dara ka K5 kaya prevention is better than a cure, man, ha? Plus pa K5 ka kapikapihan ni miton aton DTX Coffee Mix o kung DTX Premium Coffee ay swak na swak ka K5. Bueno, alas 5 just na sa K5 Vami, ano matatong pag-restoryahan, yan ang nga adlaw, yan ang nga aga. Hiton aton balitang K5 sa umaga. Oy, gagab e, hikit naman gapon ito naka-duty, ano, nag-dumara, nagbuhat. Itong sunod, itong Tacloban, itong Grand Santa Cruzan, 2026. Mag-aniyag, ano, maglagalaga ka K5, ngan maghusay ng mga disenyo, ngan mga reyna. Itong nagparada ka K5, ngan itong kadalanan, itong sunod, itong Tacloban. Oo, manggod kay Kutubla natin operation hours, itong alas, Jessa. Pero ginman at tumat nato nga makuha itong resulta hay na paisan-isan. As far as I know ka K5, makakarawat at to itong grand champion itong Santa Cruz. Itong 70,000 pesos nga cash. Tapos may ada naman makakarawat nga 50,000 pesos ito na sa second. Tapos ito na third naman ka K5 is makakarawat yung 35,000 pesos. Samtang 25,000 pesos naman itong fourth placer. At the same time, hindi rin makaka-clinch, ano, ito na place is may dalagi hapon consolation prize nga 10,000. Samtang, ang best Reyna Elena Luat gihapon in makakarawat ato itong 10,000 pesos samtang andiri magiging Reyna Elena ka K5 may nalagi hapon consolation prize nga 1,500. So damo kagabi itong mga tao nga naghulat nga narisyuhan ito na parada ka K5 para itong Grand Santa Cruz 2026 na yan igahatag na ito na iyo ito naging resulta hanwawalong nga barangay nga nag participar ka K5 Han Juan Santa Cruzan. Oo, labi na naghihinulat. Oo, tapos sa baga kanina manggod, yaw, kagabi manggod, o saan rason nga baga naatrasar kitan oras. Kaya damo na ka K5 itong tawo itong City Hall grounds. Kompleto na ka K5 ang mga contingents, ang mga delegado nga nagbulig, ang wawalo nga barangay, ang mga amray na ilay na ka K5 ang kada wawalo, ang kada barangay. Tapos akad pa itong mga kandidata itong Mr. Cloban. Waray magtitikang itong programa kagabi, maalas 10 na ka K5. Dara kay waray paabot itong hira Vice Mayor Raymond Romaldez. Nahinugod ang tunay nga nagsagala ka K5. Ini nga kabataan or hira? Oo. Baga madugay nga higayon ani itong ginunulat in tawon itong mga kabataan nga nagpa-costume, nagpa-kagawon, magdakbol, nga dagko. Yung paparasuan na ka K5, aniba, waray pagyapon mangiklo pa. Pero waray magtitikang dayon itong programa kay lagi an opening message para ito nga programa kira Vice Mayor or mga taga City Hall officials paman magkaabot. Oo, baga nababatasan it nga na pag nga permit ito hira late ka K5 ada kay nadugay hinduro yan, ha? Anyways, kung igahatag na ito na yun yan, ito ang naging resulta pa isan-isan ka K-Fine. Samtang nga rin naman kita ito mga kadugangan nga balita lokal. Oy, may adag yapon tungod itong selos. Selos. Ikantahan ni ka K-Fine me. Pero, baga may ada diri maupay nga panitabo tungod itong selos, may ada gintigbas. Oh, dito ka K5 ni Southern parte ito Southern nito na late tungod ka K5 ito diri mapigilan nga selos. Ayan. Oo, salit importante hagod naton nga itong selos na lulugar. Itong selos ka K5 diri ito nagiging meet sa ito na paghimong karautan na imo kasitabo. Though itong imo pain nga iginaabat is valid. Though ka K5 inin kun ikaw ito nagrabyado rason, I mean deserve mo ka K5 mag-complain, mag-vent out. Pero kun ikaw magpapasakit na itong tao, baga di rin na maupay. Ano? So niyan, kuhaon tayo itong kaparte itong police report kay may aday gintigbas nga tao tungod ka K5 itong selos. Bueno, samtang nga itong balita national. Oo, baga gimpipinihangan man ko, no? Itong majority group, majority block ito na Senado. Kaya na nga weekend, nakapera na daw lang mag-live ni Senate President Alan Peter Cayetano. Eh, puro nala ko no hirangan, masyado ko no raging pupolitika na. Tapos ito noroborob ka K5 nga itong doha, ano? Itong majority black, yan ang alunis. Bangin ko na bumaligtad, mag-join na minority black. So mababaligtad ka K5 itong sitwasyon nga diya Senado. It's either madugngan ka K5 itong minority black. Pero magpapabiling ka K5 nga presidente ni Alan Peter Cayetano. Or kundi man, tungod kay madudugan itong minority black, magkakamayadahing kudita. Oo. So kikitaon tayo ton. But anyways, ano, labot lang ito. Balik kita nga ito itong pagpiniang kuno itong majority black. Manggo, di na ito nakalabay nga adlaw itong Webes. Gumawas ito na mandamiento de arresto kan Senator Jinggo Estrada tungod itong kaso nga graft. Oo, though bailable ini itong 90 mil pesos. Ama ito nga san upay arestohon is gintagan niya ni DILG Secretary John Vic Rimolya nga ano kuno, ano mano Jinggoy, arestohon or masurrender ka ba daw? Gintagan ka ng choices nga pariho mapait. Oo, pero manggod, graft pala ito. Ang ginsampa manggod, ginggawas ito ng budsman ala kontra kan Senator Jinggo Estrada. Mga kaso nga graft ngan plunder na liwata. Para itong tulo kay gayon, kaya K5 tikang 2001, 2014, yan at 2026, may plunder na liwata ni Jinggo Estrada nga. Sumala naman itong aton na kuwang informasyon na available. Kung dire o kung karagsignon, magpagawas nga ni itong mandamiento di aresto ito na sandigang bayan na inindiri ini. Hiya pwede magapiansa kundi kailangan ini hiya mapreso. Ami ito ka K5, basalitan niya na gumawas itong mandamiento di aresto itong iya kaso nga graft. Pero kaya pwede mapiansa nito 90 mil pesos. What is 90,000 pesos para kuno? Hani mo nakuha nga million-million nga salapihan flood control project. Diba? Kaya ginsalingin niya nga sekretary, maulol man init akon mga tuhod. Pero makadukuno ako para magpiansin nga akong kaso nga graft. Salit pa man, saan o baga nagtikang ito naton weekend kumadto ni Senator Jinggo Estrada ha sandigang bayan para magpiansa itong iya kaso nga graft. Samtang ito na 5th division itong sandigang bayan, amo na lang bibinantayan kay K5 itong publiko labi na't mga taga media kung magpapagawas na ba itong mandamiento di arresto kay Senator Jinggo Estrada, which is inidire na inipag piyapiansahan ngan maaresto ngan ni Senator Jinggoy in sigurado ito niya kapresuhan, which is dako liwat nga kaibanan na liwat nga dito majority black. sauntas natin karisyo ka K5 itong mga scenario nga diha sinado. Samtang imalatumato naton kung may makahatag yapon ni ka K5 Kevin Susana hin-report ka tikang Agusan del Sur. Yan na nga adlaw itong closing ceremony itong palarong pambansa 2026. Pero sumalato itong latest report ni ka K5 Kevin. Waray na kuno masyadon aktibidad yan ang adlaw itong Domingo kay bagang ginset ini ito na gobyerno at ito na Agusan del Sur at the same time ito Department of Education nga rest day na or baga higayon para makapan masyada itong mga bisita dito Agusan del Sur. In fact, itong parang mga tourism activities, tourism spots dito Agusan del Sur, waray kabaray dana, waray entrance fee, waray environmental fee para ini mag-welcome hiton mga bisita hiton palarong pambansa. So kita unta while iton standing ka K5 ito hiton medal tally ano badaw ang ibibinantaya naton nga 8 to 10 spot iton palarong pambansa ngan ma-ace ka K5 ito 17 or 16 nga gold nga medalya nga to ka K5 ha naglabay nga tuig. Baga napakyas ada kita yan ang tuig ano kaya kung last year naka 10th place kita yan na pera nala pera nala ka percent itong ginuhulat or bangin human nangani pero ada kita ha 12 the spot ha. Top 12 kita ka K5 ito no overall ranking. Samtang ang dati nga 16 gold, 14 or 15 gold. Yan na itong ato nakuha. Pero kuhaunta, malay mo baga may mga chances pa para yan ang adlaw, di ba? San o lumubog itong adlaw? Oh. Anyways, sa K5, alas 5:20 na. Para itong mga ka K5, nagkikita yan na. Babasahon natin ito na yung mga mensahe noon yan. Pagbalik ito natin daramdan na. Oo, standby la ka K5. Pagbalik natin, inahinayo natin ito natin mga balita na nahikay tikang agawas ng mga report niya sa lang ni Yebatian niya na nga oras. Standby ka K5, mabalik ito natin daramdan. Balitang K5 sa umaga, kataliwan itong pipira ng mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: E3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo! DGX 500! Para sa marusog na tayo! DGX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500! Subok na! Ng mga eksperto, mabibilis sa mga butika.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX
7: Beauty Soul. Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soul.
10: Pamanit sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mga best gina extend food supplement for men.
11: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Alas 5.20 na, or alas 5.25 na ka K5, oras sa K5 News FM, the Kloban, nga nabalik kita. Ito na aton taramdan, balitang K5 sa umaga.
15: Gising na, bayan ko, halina't makinig na sa himig na.
0: Bueno, palayong kita K5, pero kalianin kita ito na aton mga suki nga tigpaminaw, singpatig pamati. Yan ang oras, maupay nga aga ka K5, Vimity, kang hadya K5, Priston Wyatt, V. Gulay. Maupay good na aga. Balitang K5 sa umaga Sunday edition with the K5 Army Gabador, Mapa Grita, Tucilito Bombe Tenedero, Hanharo Leyte. Happy, happy birthday, Haimo. Hinigod na adlaw, Mayo 31, good health and God bless you always. Greetings sa K5. From Edwin Loxon Abia, Hanbasay Samar, damugod niya salamat ito ni mo pagbasa kay K5 Army. Happy Sunday to you today. Good health and God bless. Thank you so much to K5 Edwin Loxon Abia. And good AM ka K5 Sir Hamil. Shout out ito na itong mga Abarondo family ng sa Horda family ng labi na itong mga taga Kapangian Central School na mga guro ng gwapo na school guard ng Manolito Abarondo. Damo na salamat Sir Jaime. Hay na pagbasa. Teka nga K5 Lito Abarondo. Oy, welcome, welcome ha. Sabi na natin mga nagpaka-duty pa nga mga security guards. Yan ang amti pa sidlit. Itong adlaw ano kada kay diri masayon. Itong pagbinantayon ngan ito na pag mintinara itong pasil orden nga dito nga dito sa nga lugar nga iyo gibibilantaya kun suka din nga pangurason tikagabi or baga ti paaga baga itong piraw itong kapung aw ka K5 salit importante nga may name mo nakakaistorya gapon or baga na mamati ka itong K5 News FM Tacloban salit pa man pasensya na gud itong nadamo na nga nagpipinanmiling yan na itong aton na komunikasyon nga di haraj o kadi pa kita nababatian. Pero we are trying our very best ano nga mabatian na sooner or later ka K5. Ayaw lang kabaraka. Pero as of this time, tungod kay makabago naman kita nga teknolohiya, adilaan ni kita sa social media. Ha? Oo, good morning, sir. Blessed Sunday. Tikan kan ka K5 Anasita Dakanay Hernandez. Good morning ka K5 Anaseta. Pagka pinakamit tong DTX sa Coffee Mix. Sometime, alas 5.28 na ka K5, kanikita itong aton mga reports. Yan na nga aga. Oo, nga nikita itong aton mga K5 Police Reports.
9: K5 News FM Police Report.
0: Unahon natin ka K5, itong aton na i-mention kanina nga tungod itong selos. Babayi dito ang matagob late, ginpaninigbas patay. Ang sobrang nga selos sa K5, nagtutudlok ito no sa nga lalaki or nagtudlok ito no sa nga lalaki nga patayon ito niya uya. Bipinaagi ito ang pagtigba sa alas 3 itong kulop. Ito nakalabay nga or kakulupin nga adlaw maaw inin. Kakulup nga adlaw Mayo 30. Asitso kapio na barangay si Basya na matagob late. Ginkilala man ko dito na biktima ano?
10: Gising na.
0: Ginkilala ito na biktima kan alias Selinga. Ada na sakto nga pangidaron usa nga byuda usa nga kabulig gihapon nga residente itong lugar samtang itong suspect kini alias Eneta usa nga paraguma residente naman itong sitio Kagubot. Sa impormasyon nga nakuha itong kapulisan ang biktima nga nitong suspect in may relasyon nga nag-away tungod hiton selos. Hadlaw itong insidente, pauli na unta itong biktimahan iya panimalay, tika nga merkado sa kaitulusang habal-habal. Pag-abot na lugar itong insidente, ang suspect nga armado itong sundang in naghulat sa biktima humarani. Nga diretso gin paninigbas ang biktima haulong ang liog nga parte ito niya lawas nga naging kausa ito niya dayon nga kamatayon. Kumalagi mo naman itong da suspect kamahumabuhaton itong krimen samtang iniinagtatago habukiron nga parte itong lugar pero naaresto dayon ng kapulisan durante itong ginbuhat nga manhunt operation. Nakumpiskara iya ang sunda nga may kahalapon nga 25 inches nga gintutuhan ging gamit tapag buhat han krimen. Baslak na iniya na hapresuhan agod ka atubangon iton atubangon iton kaangayan sa K5 nga kaso. Samtang kadugangan pa naman natin nga police report yan nga aga. Badaw, dead on arrival naman na rural health unit ito na Paranas Samar. Ano sa nga helper? Han makuryente samtang nangunguwahin lubi asitsyo kan sa liksik barangay 6. Ito na sabi nga bungto. Pasado alas 7 itong aga. Kakulup gapon ini nga adlaw Mayo 30. Ginkilala itong biktimang alias sa Payeka. 36 anyos nga residente itong barangay 5 poblasyon ito na nasabi nga bungto. Ha impormasyon nga nakuha itong kapulisan ang biktima ay nag-harvest itong lubi nga nakapatong ha hinimo nga kawayan nga poste nga may kaheta samtang nagtatrabaho ito na aksidente naman nga dumikit ang gimpapatungan ka K5 nga kawayan ng live live primary power line Hansa Milkodosa rason itong kakuryente itong biktima. Gindarahar isyo Paranas itong biktima pero waray na nasalbar itong iya kinabuhi. Samtang ha, itong katapusan naman nga police report, yan na nga oras. For lo menos 380,000 pesos ang kantidad itong ginaligari nga shabu. Anak kong piskarte kang ito sa nga high value drug suspect. Mamanin ni Kakifay makuha nitong pinakapakita at ginaligari nga shabu. Hanging buhat nga bypass operation ng mga otoridad na barangay 107 Santa Elena, Tacloban City. Kulup ito na Mayo 29. Ginkilala itong drug suspect niya alias Karong, 32 anyos, nga residente itong Babatngon, Leyte. Hiyain dati nga nakalista ko mo usang drug surrendery, hantuig 2016. Nganya na, ginkakategorya ko mo high value individual. Na-recover naman, tika nga suspect durante itong operasyon ang 12. Kapakete itong ginaligari nga shabu nga nagtitimbang itong gibabanabana nga 56 kagramos nga nagkakantida dito ng 380,000 pesos. Hapsay naman nga ginmarkahan nga ginimbentaryo ang mga na-recover nga ebidensya lugar ang pag-arrest sa hatubangan itong mga kikilalhan o kikikinahanglan nga mga testigo hapag sunod itong mga legal nga proseso. Ginaandam niya na ito ang pagpasakit ng kaangayan niya kaso wala konsertong suspect ilarong ito Republic Act 9165. Samtang ito may ilang puso naman ng anti-drug operation. Ang pinaagi ito ang Special Operations Unit Han Philippine Drug Enforcement Group Han PNP COU8 Han Coordination Gapon. Ito ang Regional Intelligence Division 8 ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8 o kung PDEA RO8. Sige, KK5.
15: Gising na bayan ko.
0: Aton oras, alas 5.33. Sa himig ng umaga. Samtang na mention natin KK5 ito ng Santa Cruzan kagabi. Adi, KK5 ito na inisya, ito na naging resulta, no? Ito ang overall champion. Gan iba pa nga mga kadaugan, ito ang pera nga mga barangay. May ada, walo KK5 nga nagtambong kagabi ito na Santa Cruzan. Nga diya syudad itong Tacloban. Ang Grand Santa Cruzan. Diin na kaparte ito na mga bumulig ito ang barangay 65 Paseo de Legazpi, barangay 62-B Sagkahan, barangay 62 Saging Sagkahan, barangay 100 San Roque Tacloban City, ito ang barangay 35-A Pampango Street, barangay 83-B Cogon San Jose, barangay 105 Suhi San Isidro, nga ito ang barangay 43-B Quarry District Tacloban City. Ada ari itong resulta hanay tabo kagabi ka K5 ng Grand Santa Cruzan and fourth runner up amo itong barangay 65 Paseo de Legazpi na karawat inihira ka K5 in 25,000 pesos nga premyo samtang 35,000 pesos naman nga premyo ito na karawat itong third runner up Hana Barangay 83-B Cogon San Jose Tacloban City. Oo, samtang 45,000 pesos naman ito nakarawat ya K5 ito na first second runner up ano nga andaog na or nakakuha itong second place ito na barangay 43-B Quarry District Quarry ngayon baga nag second runner up o pag mo actually itong Quarry. Pero

0: siguro iton kuan. Na may mga higot ka K5 nga baga mas magarbo ang disenyo. Amo iton itong Pampango kayo sa gapon na ton ako napansin nga baga magdaraog good ada ini. Nga nahanak while kita naka-live kagabi ano ini nga ang mga comments iniliwat nga incandescent or baga na dulaw itong color nga may mga bamboo amoy ini itong barangay 100 San Roque Tacloban City. Baga maupay gihapi ni itong era baga pumustura ini. Oo, amoy ini ka K5 itong barangay 35-A Pampango Tacloban City. Baga magarbo ka K5 festivali nga baga may mga stars tapos sa disenyo nera manggod ito na mga Station of the Cross nga kung makikita nato ito nera pinakaali ano para magsunod-sunod ito nera gindadanas is ginhimo gyapon nera talaga nga bagang disenyo so diri halatado nga higot ito or inin na linyada ito para magsunod-sunod tapos ito mga arko itong era mga reyna is magusay gihapon ano oo tapos iba-iba ito na disenyo pero maada ito uniformity wow naging judge ka K5 but anyway sa tanan man ka K5 deserve ito na appreciation and I guess tak pagkakabaro may ada tag 10,000 pesos nga sinisaring ka K5 consolation prize parahan mga wari magdaog or wari naman lamakag place at least padayon nga na we appreciate ang mga bumulig bisan pa man may ada ka kulop nag-comment na boring ko no kay Guti Aylaya na iton nag-join nakadir lahat haro ma may ka K5 dawat iton pangandaman iton gasto iton effort iton energy nga iton oras na kailangan iglagak ka K5 ha salit i-appreciate na lang natin kung hirahin o nalaan na kadto okay alas 5.37 na good AM kanya K5 Leia Ladarrera okay stand by ka K5 bagbalik natin mga balita national nga na kung kaya natin makuha ka K5 Kevin Susana kundere ato nalaga update iton latest medal tally iton palarong pambansa iton tikang hagusan del sur stand by na ka K5 mabalik kita kataliman iton piper ang mga pahibaro
1: News FM championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng

0: underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Aton oras sa K5, oras sa K5 News FM, Tacloban, alas 5.41 nangan oras sa durot naman na aton iton marasa nga kape. Ang DTX GoFemex, nakapagkape ka na, na-detox ka pa! Gis-

Alright, okay, 5. Parang kita dato ng mga balita. Yan na nga adlaw. But before that, dito ng mga kalugangan natin yung mga nagpapa-shoutout. Maayong buntag ng Domingo. Oh, maayong buntag ng Domingo. Bisaya, jud ni siya, oy. Oh, kanya K5. Edmond Tabirara, Han R. E. Glass, Kalubian, later. Uy, ano nga na birthday yan nga adlaw. It's a May 31, 2026. Adito na birthday song para iyo ka K5.

0: Ayan, happy happy birthday kay K5. Oo, nga dito na akong mga Facebook friends. Oy, belated happy birthday nga dito na May 29. Kama to my very dear friend, kan Ruben Miniano Trajano, kay K5. Hanos man niya marabot somewhere, pero ito yan na Manila. Ano? So, good man, happy birthday kay K5, kan Idol Stylus. Oo, nga happy birthday gapon kay K5, kan Amroy Canayong. Oo, my high school classmate. Happy birthday gapon kan Jidelin Parado. So, good man na kung sangkay from Cebu City, ka K5 Melvin Gituya, happy happy birthday. And kan Ma'am Nika Veron, ano? Oo, faculty staff nito, Department of Chemistry, nga di Eastern Visayas State University. Hello, Veron, happy birthday. And happy birthday gapon kan Sir Vincent Ivardone. Oo, ito na police gapon, chief of police dito sa Eastern Samar. Happy birthday gapon to our friend kan Minerva Ofalia Custodio the second. Hello, K5 Minerva. And to my very dear classmate, nga dihito naton masteral, ano? Hayupit Aklobain, ni Jane Marie Lorente. Hello, Jane. Happy, happy birthday to you. Alas 5:44 na ka, K5. Nga di kita pa dahil ito mga balita nga di naman Han National. Manggod na kag-angkon ng temporaryong agawasan ni Senador Jinggoy Estrada di dayton Biyernes. Mamana makapagpiyansa ito 90,000 pesos sa Sandigan Bayan na mahumanig pagawas itong warrant of arrest. Ala kontra ha iya nga may kalabutan ito niya pagidabi han maanomalia nga flood control project. Ini, ani katulo ka beses nga ginsampahan niya itong kasong korupsyon. Oo, korupsyon ang senador. Ikang itong tuig 2001. Nakasuwa niya itong plunder tungkol ito na illegal nga wetting. Pag-abot ito na tuig 2014 na preso gyapon ini, tapos nakasuwa nito na corruption o plunder tungkol itong kaso ka K5 nga PDAF scam. Yan nga 2026 nakasuwan gyapon na luwat ini ito na kaso nga plunder tungkol dito na ang pag-jabi niya itong flag control scams. Ginakusaran ni Anay Bulacan na District Engineer Bryce Hernandez Estrada itong panmursa itong 30% nga kickback ikang itong mga proyekto hahagunoy nga malulos nga mga maduon kakifam higing pa gipamuan itong senadora mayroon duman nga hadto pang nga naaresto itong senador di datuig da 2001 nga naabsuelto di dahil itong 2007 yun na itong 500 million pesos nga wetting plunder case. Na preso gyapon itong senador sa kobiton tulo ka tuig tungod itong aligar nga pagidabi ka kay Fabiton Milyones nga Priority Development Assistance Fund o kon PDAF scam kundi na absuelto gyapon dito na 2024 samtang nagpapadayon to niya mga kaso nga graft sa hakorte. Tapos mabutos ka lagi hap. Tapos iga inilogot kung ma-preso ni Jinggoy Estrada, pwede niya mag-attender para ma-practice ito niya Senate duties via teleconferencing. Oo, kaya naman na siya ng K5 Vime. Itato ni legal nga basihan ang naging sitwasyon ni Anay Senador nga niya na Congresswoman Laila D. Lima. Oo, waray man at magdiring teleconferencing. Pero manggod, sumala itong Senate rules sa pasok itong pagiging preso, pasok itong pagiging apektado, itong dilobyo, itong pandemya para mag-teleconferencing. Pero dire pasok itong nadalagan ka K5 itong balaong. Nagtatago-tago ka K5 itong iya legal nga warrant of arrest kang ICC. Dire pasok ka K5 itong na umis ka po alas 2 itong maagaho. Dire pasok ka K5 itong na kuno. May problema nga under attack itong Senado nga iyan kay stage. O kung pakana la ka K5 para makagawas ini na fugitive nga senador. Ang sweldo pero di rin na trabaho. Direct pasok ka kay Five. Ura-ura na itong special treatment para itong di napupulsan ng official itong gobyerno. Waray na nakukuha itong mga Pinoy nga serbisyo tikang hininga tawo, kundi hiya nala itong nagiging sulod itong mga balita. Kay tungod hiya man itong nagbe-break, itong balaod, ngayon ito yung mga ka-urupdan nagbe-bend, itong balaod. Tinood ito, ang isa-isang nakaki-5-5. Oo, tapos yan, nasalit din ay mumutan itong sitwasyon nga diha kaha Senado nga permi may ada kuro-kuro itong sinisaring ka K5. Kudita, may ada sinisaring ka K5 nga pagbalhin itong mga grupo, minority nga majority. Girira na klakaro nga da, tungod kay puro mga personal interest. Ito na era panuyuanan in protection ito nung usala nga pamilya. Tapos sa din usa ka K5 nga bugto man ta itong presidente nagpagawas hina propaganda nga waray mga legal nga basihan ng mga ebidensya. Ada kay kumakumog sumarang pa itong video nga kuman niya pagpost magpakita hadto nga video sa Senado, tapos inin nga ging question niya ito ni mga senador nga fake news. Ging kadto niya ito niya staff in town ginyaknan nga it's your fault. Adaw! Kadelikado, ada pagod na publiko, ano, yayak nang ka. Kay nasa rin ka, okay lang video. Yan na, kay gimpakianhang kita, imon niya na sa'yo. Kaluoy man lang. Waray mga gamit, itsugad nga mga agaron ka K5, kung at the end of the day, kadi ano ni pagservisyo in maupay, ikaw lagyapot yung iglalaglag, waray ni makukuha nga kasangga, nga dapat hiyamanta, ada kay buliwi, itong mga sugad nga mga tao. Samtang nangunguna lagyapo ni Vice Presidente Sara Duterte itong survey para pagka-presidente ito naging pagawas nga Pulse Asia. Survey, hindi ito nadlawhan na kakulop, ano, Mayo 30. Nagikaduha itong mga survey, Hinaga City Mayor Leno Robredo. Samtang nangunguna naman ni Senator Erwin Tulfo para itong pagka-Vice Presidente para itong pinili Aya 2028. Ang maong survey ginbuhat dito ito ang Mayo 3, Tubtubo 7 nga ginbaton na. Ginbaton ito ang 1,500 nga mga individual ng hugos nga nasod. Kundi in 10%. Ang lamang ni Duterte kan Robredo han 51% kumpara ito ang 41% ni Robredo. Samtang kapot ni Duterte itong bugos nga Mindanao. Nangunguna naman ni Robredo itong Luzon nga tabla ha National Capital Region. Nagpapabili nga komplikado itong sitwasyon na politika tungod nga ginaatubang nga impeachment ito na bise. Dito ha Senado nga posible makapekto ha bise haya pagkandidato. Samtang nauna na nga nagpahayag ni Robredo nga waray niya or waray hiya plano dumalagan niton bisan anuman nga national nga posisyon. Bueno, wa K5 alas 5:50 na. So kita magtapos kadi unta ito na latest nga medal tally ito na human na ano nga palarong pambansa dito Haagusan del Sur. Oy, 5 nga ni kanina na pakyas kita nga makasulod itong top 10 itong Region 8. Samtang pakyas gapon kita nga makaabot itong 16 gold. Sugadhan ato nakuha nga number of goals last year. Pero adi itong na top itong ranking ka K5. Ito na overall partial and official medal tally. Rank 1 of course ito National Capital Region nga may ada 91 gold. Rank 2 ito Region 4A Calabar Zone. Ito nga may ada 555 gold. Rank 3 ito Region 11 and Davao Region nga may 33 gold. Ito na rank 4 naman ito Region 7 may 32 gold. Region 5 or ito Region 6 ito na rank 5 nga may 30 gold. Rank 6 sa K5 ito na Region 13, ang Caraga Region na may 29 golds. Samtang 27 golds naman ito ang Region 10, ang Northern Mindanao. Amoy na itong Rank 7 nga Rank 8. Itong Region 3, itong Central Luzon nga may 27 golds. Samtang ito na Rank 9 in Region 12, ang Soxar Gen Region nga may 19 gold. Ngan ang Rank 10 ka K5 kumumpleto itong Top 10 ang Region 9 ka K5 ang Zamboanga Peninsula Region nga may ada 17 golds. Samtang ito National Orcon Negros Island Region kon NIR in may ada 16 gold. Amo ito na Rank 11 ngan Rank 12 ito na sinirangan Visayas ang Region 8 nga may ada 14 gold. Oo, pariyo kita 14 gold itong Region 1 pero hira ito na Rank 13 kaya 14 gold kita pero 64 golds ito ito na kabugusan. Samtang itong Region 1 in 14 gold pero 53 golds lahira amo nga mas labaw kita ira itong ranking. Rank 12, Rank 13 naman ito na Region 1. Rank 14 ta K5 ito na Region 5 nga may 13 gold. 13 gold gapon ito na CAR, ito ang Cordillera Administrative Region nga may ada 11 gold. Nga na ito ang Region 4B Mimaropa Region may 5 golds. Rank 17 samtang Rank 18 naman ito ang Region 2 ang Cagayan Valley Region nga may 4 golds. Nga nito ang BARM may ada usang gold nga medalya. May ito 19 ika-19 ka K5 ito ang ranking. Ada kay sige la ka K5. Bawi-bawi la. Oo, damo pa ito ni Gayon nga samtang nagtitika kareta. Oo, titika hahasaong pa yun itong aton mga atleta, mga masul nga palarong pambansa. At least we were equally represented itong aton mga atleta ka K5 dito ha Agusan del Sur. And we congratulate and appreciate ka K5 itong iyo tanan nga effort. Bueno, ka K5, banaton oras, alas 5.54 na. Madami mga salamat at yung pag-upod itong aton taramdan. Balitang K5 sa umaga, Sunday edition. Ato naging ka-upo ni ka K5, Ray Varona kanina. Oo, kay para itong masunod niyan, liwat na lahiya, i-gregret. Kaya mabot. Kaya kay Ben Robert Garza, ano? Kung kailan tapos na sa kakadarating. Palitaw, hala, good morning. Oo. K5, 54 pala, oh. Balita ang araw ni ka K5 Kevin Susana nga nagbibiyahin natin uli nga di ano ha Tacloban bagahina ito ni mo biyahe. Maraming mga salamat ito ni mo baga effort nga to Agusan del Sur and we appreciate it very much. Ako naman ni ka K5 Varmi Gavador parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kaliawan at syudad ng Tacloban nga nabugo sa sinarangan ng Visayas. K5 News FM. Magang puno ng saya't kulay ng pag
1: K5 News FM Tacloban City 3.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
5: Yes.
6: Ang Vizio, mamahimo ng tambal.
5: Uy.
6: Gamito na siya panambal. Mm. Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung bisi ora. Unya, minusan pod mi kung ditri ra.
5: Oh.
6: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, ditri o BCO. Ditri bayo na ang gipasabot, Sir JP, no?
5: Mm.
6: Ang ditri bayo, ang iyang extra virgin coconut oil, gipang apod-apod ni cabinet member Carlo Nograles sa mga hospital. Kayman, nagtuo siya isip usan ni siya ka-inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health pod sa mga gaanto sa COVID.
5: Correct.
6: Ditri bayo, makapatay dyan o bisang unsang klase sa virus o bisang unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya dyan na sa ditri bayo.
5: Mm.
6: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pod mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pagras. Ang kamaayo nini, galihok jud sa tibok ni imong lawas, bisan pa ang imuhang gana.
5: Ang imong appetite nga gikontrol sa imuhang ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni ditri bayo tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imuhang hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
6: Sir JP, pwede ba nga atong ignon si ditri bayo nga? Ditri bayo, patya na lang na si hunger hormone?
5: Pwede siguro, no? Aron di tamo tambok. Si hunger hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger pod sa tuwang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
2: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: Dili ka kinanglan mukhaon sa tanang higayon. Dapat mag-practice po ka sa gitawag na intermittent fasting.
6: Magpagutom.
5: Oo, kinanon magjita ka.
6: Manang gusto na lang na ako pat yun ang grillin aron dili na kugutumon sa
5: minus,
6: GP.
5: Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Doc Ramil si grillin. Because si grillin muna ga-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
6: May ngon na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
5: Oh.
6: Mangaon na ta. Gutom na. Mangaon na ta.
5: Maingon dyan ang imong utok nga, sige, mangaon na ta. Unya dayon, makabati na dyan kung magutom ka. Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grillin nga mukhaon na ka.
6: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karon. Unsaon man, Sir JP,
5: oh,
6: para kung gutmo na ko, maingon ra, sagdira na. Ayaw raging na si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
5: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mog ditri bayo, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, ngaingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
6: Kay balon ako, Sir JP. Mainom kog ditri bayo dayon butangan ako og binder.
5: Oh.
6: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kung mukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog. Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
5: That is manually activating your sensors.
6: Mao ni rason, Sir JP, nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag-subrag kaon. Unya, may balaan na lang dahil ni mo, Sir JP, nga gadako na nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir JP, mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan.
5: Daghan.
6: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
5: Correct.
6: Ditribayo. Nakanindot na ni Sir JP ang ditribayo kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masubrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
5: Wala tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
7: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ang aton oras, sa K5 alas 6:02 na ngan oras, durot naman na aton hito na Klinika DTX 500 ang makusugang pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes.
7: DTX 500 Morning Newscast. Mula sa Bulwagang Balita.

0: Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mga ka-K5, aadi na. Ang magpasong ang mga notisya, hatun mga laray, ulohan. Now, natong niya K5 itong balita lokal, selos sa naging hinungdan itong pagpanigbas, sino sa nga lalaki, hanayauya, bamatag oblate, babae, patay.
2: Lalaki nga nanguhahin lubi at dead on arrival, han makuryente ha para na summer.
1: Samtang atong balita national, Senador Jinggo Estrada nagpiansa mahumanig paggawas itong warrant of arrest ala kontra haiya.
2: VP Sara Duterte nangunguna lagi hapon hap pinagpipilian na pagka-presidente sumalahan usang survey.
1: Ato naman balita international, Trump diri mapirma peace deal kundi risusundo ng Iran aniya mga kondisyones.
2: Apartment ha Romania naigohin layaw nga drone han Russia.
1: Samtang aton balita negosyo, rollback ang produkto petrolyo, malala umaniya na nga maabot nga semana.
2: Habalita wow, mga doktora Amerika na gamit hinigita para limpyuhan ang samadhan mga pasyente.
1: Samtang atong balita sports, ACLC Tacloban naghimon kasaysayan na palaro secondary girls basketball.
2: Habalita entertainment, Catriona Gray abri nga makatrabaho ang iya ex-fiance nga Hisam Milby.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Ini ang DTX Advanced Morning Newscast yan ang adlaw itong Domingo, Mayo 31, 2026.
2: Ako ika K5 Kim Soriano.
1: Ako naman ika K5 Jaime Gavador.
2: Mapapatian nga makikita kami diin man haparte hiton kalibutan.
1: Pinaagi ito natong YouTube channel, TikTok and Facebook page at K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga hadetalihan ato ng mga balita.
1: Unahan natin kay K5 itong balita lokal. Hinay-hinay itong pagkikipagrelasyon, labi na kung ang imo magiging uya in madagmit masina nganduro ka siloso. Usa nga babae nga waray na kinabuhi itong nahigda na hamalapok nga parte itong kalsada kasi tsukapio na barangay Sebastian Matagob Leyte. Diday itong napasado alas 3 kakulupini Mayo 30 mahuman iya pagpaniligbason na han iya mismo uya ba? Ang ginaligar nga rason itong pagpanigbas, selos. Naging kilala itong biktima kan alias Siling, residente itong maong lugar samtang itong suspect naman nga iya uyab. Naging kilala kan alias Ineta, parag umangan residente itong na sityo kagubot hapariho nga barangay. Si subay itong report na ang mga responding nga pulisa, tipauli na itong biktima sakay itong usang habal-habal, ika nga merkado publiko itong matag-oba. Ano mabot na era ka K5, mga haparte itong kalsada, ginaaligar nga dito ginulat ang han suspect ang biktima, ngagin paninigbas niya ang biktima gamit itong darang nga sundang. Duro nga, duro itong kasamdan nga nakuha itong biktima haulong ang liog nga parte nga nagresulta itong niya dagmit nga kamatayon. Kumalagaw naman itong suspect hamabukit niya parte itong barangay San Sebastian pero nadakop lagi hapon niya at mga kapulisan nga narecover gihapon ang sundang nga iyaging gamit han kremen.
2: Hakadugangan nga notisya lokal, dead on arrival han gindara ha ospitalan usang lalaki nga nakuryente kakulupan agahan Mayo 30. Hasityo kan sa liksik a barangay 6 sa Paranas, Samar. Ginkilalaan lalaki kan alias Payek, 36 anyos, usang helper. Nga na residente han barangay 5, poblasyon han nasabi nga lugar. Subayan investigasyon, nangunguha hinlubi ang biktima gamit iton usang halabang kawayan nga may nakadugtong nga kahit. Han aksidente nga dumukot ang kawayan nga iyagin gagamit hausa nga live nga primary power line han sa Melco 2. Dito nahiya na kuryente nga igin report ini nga aksidente hinusa nga utility worker han sa Melco 2 nga hi alias Apyong ha Technical Services Department han kooperatiba. Hira alias Mon nga nabidik naman han nasabi nga department ang nag-report ang mga kapulisan ni unong han aksidente. Gindara naman ang biktima ha Rural Health Unit han Paranas para medical nga atensyon na pero waray na hiya matambal tungod kay gindeklarar na hiya nga dead on arrival.
1: Apag palayong pataton mga balita lokal, gindudusuhan probinsyal ng panggibernuhan ito Northern Samara ang panaod hinna 19 ng mga solar powered irrigation systems o kon SPIS. Hador nilain ng mga komunidad pag umaagod mapahitaas ang produksyon hinhumay ng maibanan ito na pag-ipender ang mga dikrudo nga makina. Pinaagi ito ang Bulletin Bureau of Soils and Water Management ang Provincial Agriculture Office in humanaha inspeksyon ang pirang mga bungto ng Northern Samar para masiguro kunhain ng mga lugar ang sakto para itong mga pasilidada. Nadepender itong probinsya itong patubig tikang hauran para itong era mga tanom. Rason nga duro nga apektado ang inaani itong humay. Habot nga itong maihang huraw ng pabago-bago nga panahon. Sa kopininging proponer nga proyekto ang haluag nga bahina ang mga munisipalidad lakip na itong Allen, Katarman, Lauang, ng Palapa. Gilarom itong formal nga hangyo ang opisyal nga endorso ni Gobernador Harris Christopher Ong Chuan. Kung magpatuman nga na magamitan ini, malalauman ang hamubong nga gastos ang produksyon ang mga parag-uma dito ito na masisiguro ang supply itong tubig habugos nga tuig.
2: Makatapusan nga notisya lokal, opisyal na nga gindeklarar ang bungtuhan Santa Rita Samar hailaromhan stable internal peace and security conditions kung diin malalauman nga madadara ini hin mga mamumuhuna na ngan malaksi nga lokal nga pag-uswag. Ha seremonya sa deklarasyon nga ginbuhat idahan na Mayo 25 gintagan hindoon ni Mayor Jaska Maya Chu nga ini nga bag-o nga sertifikasyon ha kahimtang pangkamurayawan han bungto in dako nga bulig agod maaghat hin mga negosyante ha ira lugar. Naghahatag ihapon hin dalan ang kaupayan ng seguridad parahan mas maupay nga infrastruktura. Kundiin ana mga bag-o nga mga dalan tikatuha mga diri maabot nga mga barangay ha kabukiran nga nakabaybayunan in napapadali na yan na ha transportasyon ito na pagkaon nga na paghahatag hin serbisyo.
1: Araton mga balita lokal, indurot naman natin ka K5 itong DTX Cofemex na kapag kapi ka na, na-detox ka pa.
0: Balitang National.
1: Alasize just na ka K5, oras sa K5 News FM Tacloban, Lagos kita itong balita kauluhan. Nakag-angkon ng temporaryo ng kagawasan ni Senador Jinko Estrada diday itong Biyernes. Mauman makapagpiansa ito na 20 mil peso sa Asandigan Bayan 2nd Division. Mauman nagpagawas ang warrant of arrest na iya na may kalabutan ito niya pagidabi ang maanomalia ng flood control projects. Ini ang nagatulog ka beses nga ginsampahan ng kaso ng korupsyon ng Senador tikang itong 2001. Ginakusaran ni Anay Bulacan District Engineer Bryce Hernandez Estrada hinpan morsa itong 30% nga kickback tikang itong mga proyekto hahagunoy ngan malolosa nga naduon gihapon ang naging pamuhuan na senador. Manunduman nga hadto pa nga naaresto itong senador di 2001 nga naabsweldo di dahi ito na tuig 2007. Han 500 million peso sa nga weteng plunder case na preso gyapit ton senadora sa Cobiton na tulo ka tuig tungod ton ginaaligar nga iya pagidabi ton milyones naman nga priority development assistance fund o kon PDAF scam kundi na abswell to gyapia diretong tuig 2024 samtang nagpapadayon itong iya mga kaso nga graft ha korte.
2: Hakatapusan nga balita nasyonal, nangunguna lagihap hi Vice Presidente Sara Duterte has survey para ha pagka-presidente nga igin pagawasan Pulse Asia kakulop Mayo 30. Ikaduha naman ha maong survey hi Naga City Mayor Lenny Robredo samtang nangunguna naman hi Senator Erwin Tulfo para ha pagka-Vice Presidente para ha na election 2028. An maong survey in ginbuhat nidahan Mayo 3 tubtub 7 nga ginbatunan ha na 1,500 nga mga individual habukos nga nasod kundi in 10% ang lamang ni Duterte kan Robredo, ha 51% kontra 41%. Samtang kapot ni Duterte ay nabugos ng Mindanao, nangunguna naman hi Robredo Haluzon ng Tablahira, ha National Capital Region. Nagpapabilin nga komplikado ang sitwasyon ha politika tungkol ang ginatubang nga impeachment han bise ha Senado nga posible makaapekto ha pagkandidato. Samtang nauna na nga nagpahayag hi Robredo nga waray niya plano dumalagan ha nasyonal nga posisyon.
1: Yeah! Alas 6:12 na ka-K5, banaton mga balita national, indurot naman na ato nitong DTX 500, ang makusog nga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes.
0: Balita International.
1: Para naman na ato, balita lang yung walab na san, balita international. Nanindugan ni US President Donald Trump nga mapirmalaya hasabot itong pangkahimyangan kung masusunod han Iran ang tanang kondisyones nga red lines. Lakip na itong garantiya nga diri magkakaari itong armas nga nuclear ang Tehran. Nagpapadayon itong pag-ugtok han sitwasyon mauman tapusan ni Trump ang duha ka oras nga katitiro ka White House han Situation Room din itong Biyernes nga warag impirmahan nga deal. Haloyo itong mga sumat nga harani na ini maap aprobahan. Bumato naman ang Iran ang mga pahayag ni Trump iyon itong mga detalyan peace deal. Kundi ang gintawag ini ang Iranian state media nga halo hingka matuuran ngan binuwa nga napagdiwara nga habisan ano ang kompromiso mahitungod ang Ira enriched sa uranium o ang state of Hormuz.
2: Hakatapusan nga balita international, lumatawsan usang Russian drone ha usang residential apartment ha Galati City ha Romania kundiin na bumuto ini nga nagrasonin dakong sunog nga nakadarahig ha duha ka tawo. An insidente an siyahan nga beses nga maperwisyo an mga taga Romania ha mga layaw nga armada han Russia tikang hapagtikang o tikang han magtikang han gera kontra Ukraine. Ginkondinar naman han foreign minister han Romania an insidente ha irresponsable nga paga tikaduro nga atake ngan paghidabi nira ha samok nga durot han Russia.
1: Anaton mga balita international, indurot naman aton ka K5 itong klinika D3 Bio. Ang D3 may virgin coconut oil and virgin coconut oil nga may D3.
0: Balitang negosyo.
1: Alas 6:14 na ka K5. Good news para itong aton mga motorista. Malalauman yan ang maabot nga simana itong rollback ang produkto petrolyo. Naging baba na ba na mahamubo ang presyo? Ha 10 pesos kada litro mauman itong pinakasimana nga pag-uminto. Tumala ka Department of Energy kung DOA Director Rino Abad ang maong rollback indurot itong positibo nga dalagan ng world market. So itong mga naisumat nga pag-uswagan mga negosasyon habot nga itong Estados Unidos nga itong Iran. Basar itong pagkiwetong merkado maabot 4 pesos kada litro. Ito nag-uubos itong gasolina. 8 pesos naman kada litro itong diesel. Ngan 10 pesos para ito na litro han kerosene. Kauna naman nga naghatag ito na maabot 40 milyones ka pesos ang gobyerno. Hilarim itong fuel subsidy program. Nga parte itong programa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon uplift. Anaton balita negosyo, indurot naman aton kaya K5 ito Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nakakahatag ato yung kusugang proteksyon niya kinahala nato na kada adlaw. Salit kaya K5 pag Mighty C na. Adlaw, adlaw!
0: Balitang wow!
2: Para naman na balitang wow! Mga KK5 panabila para ha mga nakaona pero pirang mga doktor ha Amerika ang nagamitin igit han langaw nga ang ginsusulod ha sa madan pasyente para malimpyuhan ini. Kung mapakiana ka KK5 kung legal ini inlegal nga FDA approved. Ini nga mga good thing nga larva ingin kakaonan patay nga unod nga diri mahihimuhin husto gamit lahin scalpel. Panang-lit ang usang heart transplant nga pasyente indiri makakakuha hin panibagong nga kasing-kasing kundiri anay mauupay ang iya samada salit ang solusyon. Ini nga mga guti nga doktor. Haluyuhan na damo nga mga napaupahin iya nagpapabili naman nga talagsaon ang maong nga proseso tungod na kawarayan hin insurance reimbursement hini nga an yuck factor para ha mga pasyente nga mga doktor. Pero para ha mga desperado na nga mga pamilyahan pasyente, giniilob nala iniya. O giniilob nala nira iniya nga na nahisumat nga waray kaulol nga naaabat ang pasyente nga malinampuson nga nabubuhi ang mga unod nga unta angay na ipautod.
1: Anaton balita kakaiba, indurot naman natin ka K5 itong DTX sa Premium Coffee.
0: Balita sports.
1: Alas 6:17 na ka K5 para aton balita sports. Hagi sa hani nga higayon nakasaysayan itong palarong pambansa ang Ivraa ang naging finalist nga nakag-angko nitong silver medal sa secondary basketball girls. Ang ACLC Tacloban nga nagrepresentar itong Rehiyon 8 sa palarong pambansa ang nagbagnos hantulong Irakatbang ha preliminary round. Sa semifinals, iragin paluhod ang Llamado nga Davao Region. Dito itong gold medal match, umatuhan mahugot ng enkwentro ang ACLC kontra itong poderoso ng National Capital Region. Haluyo, han paningkamot itong ACLC, nag-angkon han kampyonato ang Ira Karibal. Ang aton balita sports, sindurot naman aton kay K5 itong Extend Food Supplement for Men. Sigurado would cook ulang to second round pag naka-Extend Food Supplement for Men ka.
0: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Para naman ha balita entertainment, abrihi Miss Universe 2018 Catriona Gray nga makatrabaho ha usa nga proyekto an iya ex-fiance nga si Sam Milby. Ha kondisyon nga maupay ngan sakto para ha iya. Naging sentrohin diskusyon an ira pagbulag han i-reveal ni Kat didahan Pebrero nga nakigbulag si Sam ha iya tungod kay adiri pa daw ini andam nga magpakasal. Revelasyon nga rason han paghikala san aktor nga naruruyag unta nga isa o igsa pribado an iya mga past relationships. Hapagpadayon ha kinabuhi nga na iya career, nagseselebrar yan na hikatriyona han maupay nga reaksyon ng mga magkirita. Ha iya guti nga exposure ha movie nga The Loved One.
1: Ang aton balita entertainment, enduro taman aton ka K5, itong DTX sa Beauty Sofa, ng Klinika Dio Fresh, Dio Bralon. Ka K5, baton oras nga alas 6:19 na, yan ang aga. Iyo pala na batian ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw itong Domingo, Mayo 31, 2026.
2: Ako ay ka-K5 Kim Soriano.
1: Ako naman ay ka-K5 Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa
1: K5, News FM.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 1, 2, 3, 4.

0: KFive News FM, Tacloban City 103.1.
1: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
0: Mag-TTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar,
0: sugar cane extra,
1: na may pinakamataas ng ORAC value,
0: effective
1: sa pagpapababa ng blood sugar level.
0: TTX 500.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, TTX 500, Health Alert.
3: Health Alert. Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng TTX 500, kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Sama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para pag-uusapan na po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
0: DTX 500 Health Alert.
4: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
5: L.A. Ruby.
4: Taga saan?
5: La Union, Pangasinan.
4: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
5: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala. At nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
4: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula?
5: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
4: So, masasabi nyo, epektibo talaga ang DTX 500?
5: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
0: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili, na kung saan meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity na tulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman na kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee. ang Super Antioxidant Coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500.
6: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Bumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
7: Anaton oras, hatag ang DTX 500, alas 6:35.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Aa dina an aton kinada Domingo nga programa nga anhinyap an kauswagan han sinirangan Visayas asenso rehiyon ko.
7: Maupay nga aga mga ka K5. Balik na lawat kita nga dihan aton programa ha kinada Domingo nga aton programa asenso rehiyon ko. Mga ka K5 magsusolo kita yana ngan nawaraan ay kita kadali hadton una nga Domingo tungod kay nakada kita yung mga good thing adjustment hanaton na station han K5 News FM. So kumusta dida ang mga na magyesta, ang mga na magselebrar han ira mga patron, na magselebrar han ira mga birthday, ngan iba-iba pa nga mga okasyon, mga reunion, mga alumni,

kaimportante ang aton pag-irestoryahan, aton pag-irisgutan, ngan aton iplaplastada din yung mga kahanginan, mga ka-K5. So, permanente niyo subaybayi ang mga programa han K5 News FM. Kaya mo permine ang Prisco ngan pinakauna ng mga istorya, mga news, or mga balita, or iba pa nga mga programa nga nanihitabo dinihan panggobyernohan dire la Eastern Visayas kundi habugos nga Pilipinas. Padayon ang iyo pag suporta, ipadayon ang iyo pagkita haton Facebook live kita ha Facebook nga iba pang mga digital platform live gihapon ang K5 News FM. So, kumusta ka dida ka K5 Edward? I hope okay ka. So, diri nato niya na nga adlaw maging kaupo di K5 Edward tungod kay may daghihapon niya pinaka-importante nga ginlakat or ginaasikaso. So, pero apisar hito nga diri na available kay K5 Edward, panining kamutan naton nga iplaster ha iyo, ipaabot ha iyo ha Facebook Live or ha iyo mga tagsa-tagsa nga radyo. Antaran nga may impormasyon kabayan ni taton programa yan nga aga nga ahenso rehiyon ko. So mga ka K5, ayaw ka mo pagtukal, ayaw niyo bayae at inin programa yan nga adlaw or ha iba pa nga sumurod nga adlaw at mga programa ha K5 Joseph M. Kumusta dida ang aton Tacloban National Agricultural School? Congratulations! Regional winner ang Tacloban National Agricultural School. Hangimbuhat pala nga National Urban and Peer Urban Competition Macro Category. Congratulations, sir! Ang aton principal dida, hira Sir Miliano, hira Sir Dave, hira Ma'am Rina, labi na natugyapon mga estudyante ang Tacloban National Agricultural School. Kumusta ka mo dida? Ngan congratulations. Ngan yan ang mga ka-K5 and 4-H Tacloban City Chapter nga Youth Arm and City Agriculture Office mga ka-K5. Adto yan na maasin Southern Leyte para liwat magpartisipar. Ngan magpahayag, ngan magpakitan ira mga talento. Kabahin niya pagsuportahan mga programa han agrikultura dinhi ha Rion Otso or labina dinhi ha Tacloban City. And 4-H Club, usahan pinakaaktibo nga youth arm han Department of Agriculture ang Tacloban City 4-H Club Chapter. Namamayag pagpirmiinit aton mga kabatanunan, mga young professionals, aton mga out-of-school youth, itong mga gimbubuhat ng mga aktibidades itong aton mga kabatanunan, ilabi na may kabahin han programa han City Agriculture Office. Ngan siyempre pa, kumusta naton gihapon na naton mga barangay captain sa bugos nga Tacloban City. Ipadayon naton ang aton sincero ngan may dignidad nga paghatagin serbisyo han mga Taklubahanon agud maipadayon ngan mapakurkusog anira pagtapod aton ha pagpahamtang naton han aton mga programa ha aton tagsa-tagsa nga mga kabarangayan. Ginespesyal ko pag shoutout an aton bagay captain han Apitong hi Kapitan Aguirre and of course an aton barangay kapitana ha barangay Old Kawayan ni Caroline Jane Budanyo. Ngan siyempre ang barangay captain nato ng Palanog 103. Kumusta ka mo diyan kapitana? Human pala niyo patrol. Maram ako may mga hangover pa ka mo or sige pa ang parumpag or girumpag. Ginagod talaga ka mo yan ha mga ka-K5. So ang mga tao yan na bagan busy ka-K5 Ray, mga busy yan ang tao kay Mayo. Damudaman ang patron, damudaman ang mga okasyon. Harus adlaw-adlaw maeda patron. Siring panakon sangkay mo pa yan na magdaradara kita in malita. Yan ang adlaw ato kita hini nga barangay sunod nga adlaw ato lang tuno sa nga barangay hangtod mahumanaan Mayo Kutob Hunyo. Dir kita gugutomon tungod kay takip-takip or adlaw-adlaw an patron. Ha iba-iba nga bungto, iba-iba nga barangay, iba-iba gihapon nga mga probinsya. So mga ka K5, damo hinduron ato nakatalaan nga pag-restoryahan, damo nga an hinduron nakatalaan nga ato nga na-plaster, ipaabot ha iyo nga mga kabaguhan nga impormasyon, mga programa nga makakapaasenso or makakausuwag, makakapausuwag hana Rion Otso. Pero og sa kita ang mabot hito nga aton mga impormasyon nga ipapaabot ha iyo, makadiana kita han pagbantay han mga pampresyuhan han aton mga komon nga mga produkto dinhi han mga kamerkaduhan di relasyon na ng Tacloban kundi han magkaiba-iba nga bungto dinhi ha Rion Otso mga ka K5. So iniyan or pira kami

0: pinostikan niya na ipapakita naton or ipapaabot naton na iyo ang pinaka-latest nga prevailing market price sa tanan nga mga agri-fishery commodities nga aton napapalit or gukonsumo naton adlaw-adlaw haton mga pangunahon nga mga kamerkaduhan dinhi sa siyudad ng Tacloban nga naiba pa nga mga kamerkaduhan magkaiba-iba nga bungto dinhi sa Rion Otso. So gipapasabot ko lang kamo mga ka-K5, ini nga presyo diri ni himuhimuan K5 News FM. Ini nga presyo diri ni himuhimo ni ka-K5 Milong Anadi, diri himuhimo ni ka-K5 Edward Sanyagan, kundi amo ini ang nakatakna nga mga presyo nga dapat ibaligya didahan aton mga pangunahon nga merkado. Meaning, abri ang aton opisinan City Agriculture Office, abri ang iba-iba nga mga ahensya nga gintutungdan kaparte ni kung may ada mga pagtalapas, may ada mga pag-abusar, may ada mga pagsingabot han pampresyuhan han aton mga produkto, mga agri-fishery product, didaha aton mga kamerkaduhan. Ayaw ka mo pag-alang pagreklamo, pag-text, pag-chat, or pwede ka mo personal bumisita na aton opisina. Abrido ang aton opisina, tikang halonis, ngadto ha biyernes, han City Agriculture Office, ada Justice Romualdez, sa Pitlahan, City Sports Complex, na natong bago nga City Sports Complex, nga ng Takro, Tacloban. So, i-entertainon ka muna mo dito, tatagan ka muna kasadangan or kaangayan nga aksyon, or ipapahamtang natong, ipapaabot natong ninyo, ano ang kaangayan ng mga disiplina or kaakibat ng mga penalties ang pwede natong ihatag han pipira ng mga negosyante natong ng mga katalapas han magkaiba-iba nga mga na-exister nga mabalaod, kabahin han aton pamresyuhan, han mga agri-fishery products din ni Eastern Visayas. So, aadi na, ipapakita naton ha iyo or ipapasabot namon ha iyo ang mga prevailing market price han aton mga agri-fishery product. Padayon niyo pagkita mga ka-K5. Aadi na, naton mga presyo han mga pangunahon ng mga agri-fishery products as of May 30, 2026, presko pa inihiya nga presyo naton ka-K5 kay kakulop la mismo ini nga aton mga presyo. Yan na 30, ika-31 or ka-K5 Ray, last day na ngayon yan itong Mayo, mahunyo na liwat, magtitikang lahat ng eskwila, makik off na liwat ang mga brigada eskwila at aton mga iba-ibang mga eskwilahan din ni Eastern Visayas or mismo habugos nga Pilipinas. Okay! Kadiyon na naton mga ka-K5 ang mga presyuhan pangunahon nga produkto naton ha merkado publiko ang Tacloban ng magkaiba-iba nga mga merkado din sa Eastern Visayas. Okay ka-K5 Ray, okay na kita didahan naton presyo. Okay, habang nagkakada kita na adjustment mga ka-K5, ayaw ka mo pag-alang, kung mapa-shout out ka mo, waray problema. Oh. Libre, didah K5 News FM. Ang pagpa-shout out ngan nakikilala pa kamo da mo pa hibabaruan niyo sa kublahin usa ka oras hinto nga imagine kamo mga ka-K5 didangan mamatayo tagsa-tag sa mga panimalay ngan og sa kita kumadto ikadya shout out ani naton kay baga da mo na ini nga nag susubaybay haton yana da mo na ini yana nga nagkikita aton via Facebook Live na sering hi Ma'am Paula Ayhon. Maupay na aga, sir. Maupay nga aga gyapon na imo, Ma'am Paula. Ngan watching niya na hi Ma'am Clarissa Cruzada at niya po Francis Village. Kaupod gyapon na niya bana, ni asawa, hi Alip Dacalios. Ngan hi Sir Nelson Balagosan at kaupod nga empleyado at City Agriculture Office, adi gihapon. Good morning kuno, Sir Milong. Ngan siyempre watching niya na ang aton aktibo nga barangay captain, han barangay 102 Old Kawayan, hi Kapitan Caroline Jane Budanyo. Good morning, ay mo, Kapitan. Ano mo ginaaro akon nga pabor, Kapitan? Yan nala, kay baga nabisi kita kakulop, kay naglatos-latos kita kakulop ka K5 Edward, Caroline Jane Budanyo. Ka K5 Edward, nahinom-duman ko ikaw, didilugod. Himurayo ini, nga iyo mga ka K5 Milong, na dito ginakulop habiliran, kaibiran-biliran, tungod gihapon yung importante na ginatindiran naton. Maraman kita, damot sangkay, kuno hay nagninong kita yung usang kasal, kaibiran-biliran, kakulop. Okay, uyon akong classmate nga mahusay, hikon si Hala, han Barangay San Vicente, alang-alang Leyte, shout out, Konsihala Lea Bicunya, maupay nit performance nga konsihala hiton Barangay San Vicente. Salit, waray magsayop ang mga mulupyan Barangay San Vicente, pagpili kan konsihala Lia Bicunya kay Baltok, mahusay, makarit. Itanan nga talent, adanay niya iya. Ngan best performer pa inihiyat mga programa nira, nga ginpapaduso, kasugbong an era, kasugbong hirahan era barangay captain. Nga akong gihapon classmate, the Honorable Joey Lisegi. Shout out, kapitan. Unta, nagkikita ka gihapon, kapitan. Para gihapon, bay matagan ka mong higayon, pagpasamwak, pagpaabot kung ano gusto niyo nga impormasyon, ipaabotan niyo mga mulupyo, labi na nga tidaraon na niyo piyesta. Yan na nga June 12, din na Barangay San Vicente, alang-alang Leyte. Ngan ang bungtog gihapon ng alang-alang, magpipiesta na June 18 at 19. Shout out kan Mayor Yu, lovely Yu. And of course, si Konsihala Lida Yu. Niyan, bagay magkirita kita kay mga paalang-alang naliwat kita, mga KK5. Niyan, mabisita kita. May dagay namun bubuhaton nga. Reunion na namun pamilya alang-alang Leyte. Antulod family. Habarangay Lourdes alang-alang Leyte. Pagbubuhaton ini yan ang adlaw. Niyan nga alauna, matika nga naton misa. Ngan diretso na ito an happy-happy, surusarayaw, kaun-kaun. Ngan diri na nga ngalimtan an inom-inom an bahalina. Ngan iba pa din nga pwede makahubog mga KK5. So shout out na ako din mga kapamilya alang-alang. Kirita kita niyan. Pag-resyo kita. Pag-enjoy kita. Ipakita naton na naton mga talento niyan. Ngan pagkiriglala na kita. Kaysa ano pa kita magkikiriglala? Ngan sa ano pa kita magkikirita? Kunwari na kita, simba ko din itong bawat kalibutan. Adi gihapon hi Sir Lon Loy Go. Good morning ka K5 Milong. Shout out. Dida ha karnihan. Medyo baga maluya it palit siya na. Uy, maluya kunon palit siya ng karnihan merkado. Daw manong tayo patron. Dapat hitaas iton or hitaas it demand. Hitaton mga produkto it karni, baboy, manok, baka, karabaw, or ano pa karnihan merkado. Dapat makusugyan na ito natong binta. Sir Lon Loy Go. Adi Sir Ma'am Lia, Konsihala Lia Bicunya Ebanghelista. Good morning Sir Milong, shout out batch 90. Siyempre, ana akong mga classmate nga mga maghusay, mga gwapo, mga giaktibo yan batch 90. Hanangal alang-alang agro-industrial school. Pamati ka mo perme kay din iyo classmate. Nag-artista na kadali didi ha K5 News FM. Or ana akong mangkon adi Marvin versus Ari Boss. Good morning. Attend naman niyan. Bain ka naman diri umattend ha, attender. Ngan an aton president han Fisher Fox Association han new han old kawayan ni Dominador Budanyo is watching now direkta tikang old kawayan. Oy anakon classmate, anakon pato, anakon first cousin ni Himano Duni or Junicio Garrido Tolod is watching ha aton yana or Mano Duni ani kabayana attender naman niyan kay ikaw let amon gintatapuran ikaw ut amon pinakakusgan nga suporta niyan it aton reunion ni ton Tolod family pakadigad man pambasyada kamo bisita kamo tagi ni yung panahon an aton pagkirita pagkurumusta ngan pagkiriglala kay damon it aton mga apo mga umangkon mga patod or ano pa din ang aton mga kaparyentihan hatulod nga pamilya nga haros din na kita magkiriglala kay di rin na kita nagkikirigta or waray pa kita magkirigta. Primero ini nga pagkirigta naton tanan nga pamilya hatulod family. And adi Ma'am Erlinda Gilinyo, morning always na mamati didi hasityo pong tod Lourdes. Uy, salamat han iyo pamati, han iyo pirmi pagkita ha, K5 News FM. Hi Caroline Jane Budanyo, adi gapon, good morning K5 Milong. Watching from Old Kawayan, always kay soke ini nato nitong Old Kawayan, diri talaga ra nato kal, waray ni ra ibang aging pamamatian nga istasyon, waray ibang ra aging kikita Facebook Live, kundi ang K5 News FM la mismo. Okay, ka K5 Ray, okay na kita didahan aton mga pampresyohan. Okay, balikan naton nga di. An aton prevailing market prices han mga agri-fishery product han mga pinakauna han pinakadako ng mga merkado din niya siyudad han Tacloban. So mga ka-K5, di ang presyo han imported rice, oy nag-ubos ang presyo han imported rice. Siguro nagsusunod na ini han balaod han price cap han bugas 50 pesos na. Ang presyo han imported rice, may da kasi ni aging palusad, nga aluday-day han national government, han Department of Agriculture, nga han iba pa nga mga natutuwinan nga ahinsya, nga dapat may da na price cap. Hantaran nga mga imported rice, nga nasulod, han nasod han Pilipinas, nga dapat diri malabawin 50 pesos. So salamat, 50 pesos na lang presyo naton imported rice. Base niyang kakulop, nga monitoring naton mga presyo mga ka-K5 ba? Okay, ang aton local rice, ang produkto ini or ang produce ini ang aton mga kabugtuan nga nagtatanom hinhumay diniha Eastern Visayas or diniha sinirangan Visayas and Rion 8, ang local rice na 52 pesos ang premium, ang well milled rice 52 pesos, ang regular milled rice 47 pesos ang kada kilo. Okay, makadikit aliwatan presyohan mais ang para tubong ini ang cracked or ang ginpusak ini nga busag nga mais or cracked corn. Ang presyo niya kada kilo, mga kakaypay, medyo mahal yan na ang mais. Karag signon, kulang yan na yung produkto, kulang yan na yung harvest na natin mga paragtanumin mais. Hasinirangan Bisayas kay 46 pesos ang kilo. Baga nag-uminto ini mga kakaypay. Ang corn grits nga para tubong, amog hihapon 46 pesos. Waray hiya paggalaw, haniya presyo. Okay, maka din naman kitahan mga presyohan isda. Ngagin babalig hatun mga kamerkaduhan, ang bangos, ang medium, 250. Amo lagi hapin ang presyo, waray ni paggalaw, mga ka-K5. Ang bangos nga large na kantidad diya, 260 pesos ang kada kilo. Ang alumahan, ang paborito ni K5 Edward, nga paksiw, or tinula, nga isda, uy, 260. Waray ni paggalaw, unang adlaw nga presyo, kakulop, 260 pesos kada kilo ang presyo niyan alumahan. Okay, makadikit ang tamban. Ang tamban medyo nagmahal. Tika nga 80 na umabot inihin 100 pesos kada kilo. So siguro diriya na season han aton tamban. Among medyo mahal hiya. Usahay niya haros initamakan nalang merkado. Naabotin 25-20 pesos ang kilo niya tamban. Pero yan ang mga kakaypay. Bagan nagmahal ang tamban. Ang nuos naman, wala natin squid nga Bisaya. Uy, nagmahal ini. Tika nga 300 pesos ang kada kilo. Nagmahalin 365 kada kilo. Uy! Ang yellowfin naman or ang tuna, ang tambakol, na kantina niya ay 280 pesos kada kilo. Medyo nagbarato ini kay nag-350 per kilo ang presyo ini ang mga naglabay ng simana mga ka-K5. Okay, makadikitahan aton beef or aton beef ramp, 480 nagmahal ang presyo. Ang beef brisket, 380 kada kilo. Ang aton pork ham, 338 pesos per kilo. Ang pork billet, 345 or 350 ini. Kung di ak nagsasayop, 350 na ini. Nag 345 pesos per kilo. Medyo nagbarato yan, 5 pesos. Makadikita na aton karnihan manok. Ang bugos nga manok, ano yung regular size? Ang bugos nga manok, na ano yung kada usa ka bugos, nakantina diyan 190 pesos per kilo. Ang ato naman bunay nga busag kasi duduhay ni kaklase bunay may autulungan ni kaklase may salted egg may ada naton and brown egg may ada naton white egg pero tadi nga mga presyo nga ato niya ipapakita mga ka-K5 ang aton white egg ang busag nga bunay and white small and small size is 8.50 pesos kada bugos ang aton medium 9 pesos kada bugos ang aton white nga large 10 pesos kada bugos nga nanaton extra large waray pagiban presyo nagpapabilin gyapon nga 10 pesos an bug an kada bugos an presyo naton busag nga bunay. Okay, makadikit aliwat han aton special cuts for chicken. An karog signon hini kung gusto niyo pumalitin puros paa, puros good light toya paa. Kung gusto niyo pumalitin puros tiil, puros light to tiil. Kung gusto niyo pumalitin puros pako, puros good light talaga pa ko. Ito yung mapapalit. Amo ito tinatawag daton nga choice cuts. So, an wings or an pako, 200 G's an kilo. An pig A or an paa, 220 kada kilo. An breast, hadughan ini nga partihan aton manok. An presyo niya, 220 pesos an kada kilo. Nga naton drumstick, 200 G's pesos kada kilo. Or an quarter leg, 200 pesos kada kilo ang Adidas or until ini nga marasa ini nga pulutan kumun ini nga pulutan niya nait mga patron-patron mga katitirok mga fiesta mga birthday or ano pa manida nga mga hidwaos or mga buruhaton mga okasyon paborito ka sumsuman ang Adidas pwede adubuhon pwede gapon niya pritoon bisan mo kaluto marasa niya nga sumsuman ang Adidas mga ka-K5. Okay, makadikita mga ka-K5 han presyo han mga utanon. Agi daw, ano aton mga mahilig han healthy lifestyle. Gusto ko kuno yan na more veggies ako. So dapat mabaruan ko yan na pirate presyo itong mga utanon. Kaya gusto ko yan na no rice, no carbo. sunod sa kubin pirakabulan, sa kubin pirakasimana, o pirakadlaw. So, nasa rin gini, ang palaya ko, no, ang kilo is 70 pesos kada kilo, baga nagbarato ni mga ka-K5, anaton ang palaya or eggplant, 80 pesos kada kilo, ang sitaw, hantak, balatong, iba-iba init ngaran kasi, sa summer, iba ngaran, ang mga bisaya, iba, hawaray, iba, may ada hantak, may ada sitaw, may ada balatong, na 70 pesos kada kilo. Ang karubasa, medyo nagmahal inihiya. Nagmamahal yan ang karubasa, 25 pesos kada kilo. Usay, hapit ni 10 pesos kada kilo. Kunda mo itong harvest. Okay, makadikitahan kamote. Ang kamote nagpapabilin nga 75 pesos kada kilo. Ang patatas, 70 pesos kada kilo. Makadiliwat kitahan aton bagyo beans. Ang bagyo beans, nagpapabilin ang iya presyo nga 200 pesos kada kilo. Ang aton cabbage, ang presyo, 80 pesos kada kilo. Ngan, ang aton carrots, 120. Amulag yapon ini. Mau pahinala, wari ni mag-uminto. Kaya mo yan natitaas at demand. Damo nga mga piyesta, damo nga mga patron kay Mayo. Ang chayote, nagmahal ini, mga ka-K5, 50 pesos kada kilo. Ang mung bean is 100 pesos kada kilo. Ang pichay bagyo, 80 pesos kada kilo. Ang white potato, 90 pesos kada kilo. Uy, mahal naman ini mga ka-K5. Makadikitan chili red. Ang maharang ini, 250. Mahal na mga ka-K5. Ano itong mga paraguma? Dapat mamonitor niyo at mga presyo at atong mga produkto, labi na atong mga agri-products. Kaya amin it magigingiyan niyo kung ano't iyo dapat itanom. Yan ang panahon. Ano ang mahal ng mga utanon? Yan ang panahon. So nakatalaan kita man distribute, manhatag kita, hin mga libre nga mga liso, hin mga utanon, nga nakatalalo kita mag-distribute, hin mga libre nga mga grafted fruit trees, ang city government of Tacloban, through ang city agriculturist office, may nakatalaan kita nga igahatag ng mga libre nga mga planting materials, nga dihan aton mga paraguma, hasakog, han, syudad, han, Tacloban. Ang garlic, ang presyo, 150 pesos kada kilo. Ang ginger or ang luya, 100 pesos kada kilo. Ang red onion, 100 pesos kada kilo. Ang white onion, 150. So, makadikitan natin mga prutas, mga ka-K5. Igureg ba daw, ka-K5, Ray? Ang natin abogado, dira abogado, abogado. Ang presyo yan ay 150 pesos kada kilo, mahal. Di pa mangod yan na season. Kat mga pala na abogado, diri pa yan na season. Ang iya pan harvest, mahal pa ang kilo. Okay, makadikitan saging. Ang saging, 120. Ang lakatan, 120 pesos ang kada kilo. Ang sab-a, 40 pesos kada kilo. Medyo mahal na ini. Ang gadto habiliran, kakulup, medyo burubara to ang irasaging gadto. Or part ang karigara, or portion ang tunga. Medyo barato ang ira gadto saging. Ang latundan, 90 pesos kada kilo. Ang kalamansi, oy, mahal ang kalamansi yan na. In fact, katbunga yan han kalamansi, pero diri pa yan na season, han harvest, diri pa yan na panahon, han pan-harvest, han kalamansi, or limoncito, 140 pesos. Ang mangga, nga karabaw, 120. Nganan aton, papaya, 80 pesos kada kilo. Ang aton pinya, mahal na pinya, 80 pesos. Ang pumilo, 150. Ang watermelon, 80 pesos kada kilo. Mahal na ini mga ka-K5. Hanto, 19, 20, 25, 30, 40 pesos ang kilo ang watermelon. Pero yan, medyo nagmahal. So, pag-irestoryan natin ini yan. Kaya ano may nagmahal ng mga produkto? Kaya ano nga guti ang produkto nga ito na harvest yan? Kaya ano nga limitado ini nga particular nga produkto? Nga gimbabaligyan natin ng mga merkado? Pag-irestoryan natin ini mga ka-K5, mga ka-K5. Ka-K5 Edward Lugod, pero may nainom duman. Permanente ko mangudya ka tubang basta Domingo salit diri ko nang kalimtan iti angaran o mga ka K5 pagrestore naton yan niyan ini kasi may naka talaan or may ada forecast han pag-asa nga tarhog na liwat ita aton mga paragumang aton mga puro pangisda yan nga ti arabot nga Hunyo, Hulyo, labi na ton Agosto mga ka K5. So aton ini yang pagrestoryahan yan aton gyapon pag hirisgutan magaano kita anong mga preparasyon nga dapat buhaton ng mga gintutuenan nga ensya oran gobyerno kabayin hini nga tarhog na liwat sa sektor han agrikultura or sa sektor han mga puro pangisda naton ang gitatawag naton nga Super El Nino. Niyan pag-istorya naton magaano kita anong dapat naton buhaton nga diri ura-ura mapiktuhan or diri maging dako ang epekto hini nga sa sektor han agrikultura diri la din ni Eastern Visayas ha habugos ini nga Pilipinas ma-experience naton ini. So ipadayon natin humano natin ang mga presyo, ang natin rock salt, 25 pesos kada kilo, ang sugar nga busag, 80 pesos kada kilo, medyo nagbarato kay Shin ini, mga ka-cape. Ang ato naman was sugar or ang busag inihiya mga ka-K-5, ang aton presyo na abotin 60 pesos kada kilo, ang brown 60, ngan ang cooking oil or ang palm oil is 100 pesos kada kilo. Din ha ato na sinirangan Bisayas, bagandiri gudamo ang naggagamit ang coconut oil nga cooking oil naton. So dapat ang mga ahinsya nga natutuwenan hini, maghimuhin usang technology nga unta ma-utilize or ma-maximize naton ang naton local oil nga produce sa naton mga local coconut producers or local coconut farmers naton din ni ha sinirangan Bisayas. Buino mga ka-K5, ugsa naton kadtuon ang sunod nga aton pag-irisgutan niya nga aga mga ka-K5, magkada na kitahin short break, mabalik pa ang aton programa Ahenso Asenso Rion Co. Kahumanin pipira nga mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Mahimumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ba na catering service na Instagramable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
6: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
7: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
5: K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience?
8: Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to help for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
9: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Kloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, hand uniform, ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya and print options na Kloban. Namumutang, Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, Print Options Tacloban.
10: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
11: Igin pamaymaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga basurod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.

0: opening soon.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tie,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tie.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako dahil si Zyro, kusog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabalit sa mga butika.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soul.
4: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Mabalit sa mga butika.
5: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Eye Care Drops. Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
7: Eye Care Drops.
6: Problema sa mata. Simple lang. Isang patak ng
7: Eye Care Drops.
6: Mabisa. Malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
7: Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang ka mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: An aton oras mga ka-K5, hatagayuhan DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Alas City, 12 haaga mga ka-K5. Okay, mga ka-K5, bangin may mga pakiana ka mo, mga pagklaro, or may raniyo gusto may baruan. Akapartit ato mga programa hakada Domingo alas 6:30 kutob alas 8 mababatean niyo Facebook Live or magkaiba-iba nga mga platform han K5 News FM nga mababatean gyapon niyo hayo mga tagsa-tagsa nga radyo hayo mga FM station 103.1 K5 News FM Tacloban. Ipadayon niyo yung pagsubaybay kay nababaro na kamo may

Ibarwan. Ibabatian niyo ito or makikita ito niyo din ha K5 News FM 103.1, mga ka-K5. Okay, so makadikita mga ka-K5, han mga nanhitabo, han mga bubuhaton pa, han ukisin

0: kamayan ng iyo ubos nga sangkay nga City Agriculturist Hiki 5 Milong Anadi. Tidahan naglabay nga simana mga ka-K5, nagkaada pala kita usa nga mahinungdanon nga buruhaton na opisina ang City Agriculturist Office nga kundiin dito nato niniyagin buhat hanato na City Sports Complex ha Tacloban. Bago nga City Sports Complex ang Tacloban City Complex na lugod mga ka-K5. Nagko-conflict na itong panunahon na tungkol kayo nagugupong na kita yun at gobyerno. Itong natatabo, itong gobyerno, hakauluhan nga gobyerno natin, labi na ha Senado, ha Kongreso, or iba-iba pa nga mga branch ito natin, national government, nakakagupong, nakaka-confuse yun yung mga panhitabo. Baga hindi rin na kita maaram, hinut atong totooron. Nga hindi na kita maaram, hinugrit ungod nga nagyayakan. Kaya ang sayop, gintatama. Ang tama, ginsasayop. Ang tadong ginbabaluktot, ano ba yan? Waganda ko ining istoryahon, bisan din nga mga mantalaan, din nga mga local media, national media, dako ining istoryahan nga, bagan may, this is something to do with, hitato na attitude, hitato na mga Pilipino. So, siring pa, waray good iba nga bababago, waray good maupay nga babago, hitato na susyudad, hit kalibutan, hit Pilipinas, kundi rari natong bago, na natong mga kinaiya, natong mga pamatasan, na natong attitude, towards hanaton paghatag, pagpahamtang, pagpaabot han mga programa, mga serbisyo o mga proyekto han local, national, regional nga mga gintutuinan ngayon siyang gobyerno. Kay mismo natong mga magbaraon-laod at aton gintatapuran unta, at aton ginsasarigan unta, at aton unta gintutuon nga makakapabaguhan panginabuhian mga Pilipino o makakabaguhan mga kahimtangan mga Pilipino. Yan na, baga di na natong katuuran, di na natong naintindihan kung ano ba yung era mga gimbubuhat para kanay laba ini, para laba yung era personal, oran iragin huraran, oran iragin ginlilingkuran ng pwesto, oran iragin kakaptan ng posisyon, para ba yung era la personal, or para laba yung pipira ng tao, nga iragin ugupan, or ano ko na nira commitment, or ano nira passion, is it for the benefit ng mga Filipino people or for the benefit of a certain family or a certain personality din niya pang gobyernohan naton. Sana diri sugad. Unta, ma-realize naton, maintindihan naton or isunod naton natong mga dughatong kasing-kasing atong mga unahuna. Ano ang gintatawag nga public service? Is it only for yourself? Is it only para yung pipirang atawo or pamilya? Dapat mag-isip gad man kita, makonsensya gad man kita kung kita't mga natutuinan ng mga tag-servisyo hanaton, mga natutuinan ng mga insyan gobyerno. Pagmurublig kita, kay diri ini para, dapat ang aton pag-servisyo diri para lahaton, kundi para hantanan ng mga Pilipino ha Pilipinas. Okay, mga ka-K5, sarin ko pa kanina, nagkaada kitahin programa or gimbuhat nga mahinong danon nga aktibidades sa City Agriculture Office and City Government Tacloban han naglabay nga semana. Siguro nakita na niyo ang mga local nga mga mantalaan or nabatian niyo ang mga local nga mga istasyon han radyo man ma AM or FM, nabatian niyo nga medyo nato gimbuhat nga buruhaton han naglabay pala nga semana. So nagkaada kita gitawag naton nga distribution han aton na fuel subsidy. Mga kakay 5, diri inihiya cash. Cash card hiya or discount card hiya nga pwede natong gamiton para makatagamtam kita hini nga mga kalungganayan or mga hinabang tika nga gobyerno. Kay maramanggod ang national government, maramanggod ang tarang nga mga natutuinan nga ahinsya nga tungod hini nga mga damo-damo nga issue, tungod hini nga damo-damo nga problema globally, nationally, locally, ang makaluloy gihapon, o ang pirdi gihapon hini din hi, or ang nabibintahan gihapon hini din hi, ang mga gundi nga mga paraguma, ang gundi nga mga mulupyo, ang mga gundi nga mga Pilipino, hini nga mga damo-damo nga issue naton, nga na-experiensyaan naton yan na may gira, may diri lang ang gira dito sa Middle East, diri lang ang gira dito sa ibang nasyon, may nagyapon kung sinisi nga fake nga popsilay din yung mismo atong nasyon, din yung mismo Pilipinas. Unta diri sugad, ipakita nato ng ungod atong mga Pilipino. Ipakita nato ng ungod atong pagservisyo ng mga Pilipino. Okay, so diyan naglabay nga simana, adlib na ito mga ka-K5. Gusto, baga nare-remind la kita, ngan baga na isunod la itong mga huna-huna, yung mga natatabo. So diyan, so, una nga simana mga ka-K5, may da naton gimbuhat nga distribution na naton mga discount card, na naton mga Fisher Fox din ya siyudad ang Tacloban. So nanhatag kitahin discount card nga nagkakantina din 3,000 pesos kada usa nga Fisher Fox Hantakloban. So may day din nakakarawat ka maabotin. Initially may nakakarawatin 143 nga mga Fisher Fox sa siyudad Hantakloban. Damo inhira mga kakipay na nakatalaan yung makakarawat. Pero as of last week, amo pala ito naton na validate ang aton na kuha ng lista ng mga puro pangisda din niya siyudad Hantakloban. So, usain ni nga hiya nga regular nga programa in partnership ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, paghatagin assistance, paghatagin suporta, hanaton mga puro pangisda. Dirilay niya siyudad Hantakloban ha? Hatanan ng mga LGUs, hatanan ng mga PLGUs, hatanan ng mga regional offices nga nahimumutang ang mga coastal areas. May dahin nira mga or may mga puro pangisda. May dahin ni itatawag na itong nga fuel subsidy nga nakantidadhin 3,000 pesos sa kada usa nga kwalipikado nga puro pangisda, mga ka-K5. So, klaruhon lang din natin, hino inihira nga pwede maka-avail ng mga puro pangisda. Siyahan, anira main source of livelihood or anira ikinabubuhi anira pamilya or anira ikinabubuhi anira mga anak, pagpaiskwila, pagpakaon pa, or ano pa man nga anira mga ikinabubuhat para anira pamilya, anira main source is ang pangisda. So magiging kwalipikado kayo itatawag na itong fuel subsidy and of course, may ada ka motorized bangka. Ngan, anima motorized bangka, rehistrado gihapon sa opisina Han City Agriculture Office through Han Fisheries Section Han City Agriculture Office. Makanto ka mo libre ang pagparistro, isip usanga puro pangisda. Ngan may adala minimal or very minimal nga gimbabaydan para lewat pagparistro ang iyong mga gears, ang iyong mga boats, ang iyong mga motorized bangka. Opisina Han City Agriculture Office. So kada tuig ito niyo ginre-renew nga iyong mga fishing permit and lisensya han iyong mga bangka. Pareho bagya po nito niyong sarakyan nga habal-habal, an iyong motor, an iyong auto, an iyong jeep, multi-cab, or ang panida. Kada tuig meron itong lisensya aging kukuha lang Transportation Office. Pareho gya po han aton mga puro pangisda, iyong mga motorized bangka, an iyong mga non-motorized bangka, ano yung mga gears, mga pukot, or ano man naging gagamit niyo, iba-ibang klase ng pamagayang pangisda, dapat nakarehistro ito sa opisina ng City Agriculture Office, pinagi sa Fisheries Section, na natin opisina ng City Agriculture Office, ang Tacloban. At puro pangisda, kung maparehistro ka, libre. Pero ano yung mga gears, ano yung boats, or ano pa man din na ginagamit niyo pangisda, mga motorized bangka, may edad ito minimal. Saring ka pa, pinakabarato lang ang binabaydan naton sa opisina ng City Agriculture Office. So, pagkaya na, kunwaray ka muhad tumahiopod ang 143 na natagan naton yung fuel subsidy, i-update niyo iyo record, i-update niyo iyo registration, bisita ka muhad opisina ng City Agriculture Office or pakadto ka muhad mga nagpaka-schedule ng mga meeting ayo tagsa-tagsa ng barangay at mga coastal area kay ang City Agriculture Office lumusad ang mga kabaranggayan pag-validate kung hino pa ang mga puro pangisda at may mga gears nga diri nga waray pa mahiupod hanaton updated list of qualified beneficiaries para hini nga fuel subsidy nga nakantidad hintag 3,000 pesos mga ka-K5. I-update niyo diri karagsid nyo nakaparistro ka mo dyan 2021 automatic na ito yan na kada tuig nag-update ka mo han iyo mga data orhan iyo mga registration, pinagi ang pagkadto niyo ang maging patawag ng meeting at tagsa-tagsa nga barangay or direkta nga iyo pagbisita ng opisina ng City Agriculture Office nga diha Justice Romualdi Street sa pitlahan New City Sports Complex. Klaro ito hayo. Ano iyo mga discount card? Diri ya pwede makuhahin cash. Diri niyo pwede ma-withdraw ang mga bangko. Kaya pwede lang niyo inigamitan nga iyo discount card ang Petron gasoline station, nganan Shell gasoline station, waray na iba nga gasoline station nga pwede niyo kantuan pag-claim niyo gasolina nga nakantidadhin 3,000 pesos. Pwede niyo tigdakwaw ng 3,000 or nakantidadhin 3,000 pesos nga iyo fuel or pwede lot niyo gistagard. Panangit wala ka mo istakan, wala ka mo surudan na iyong mga panimalay or bangin risky nga mag-stack ka mo yung damong gasolina niyo panimalay, pwede niyo gistagard. Pwede tag 500, pwede tag 1,000, pwede tag 2,000 or siring ko pa, pwede gahapon niyo tigdaon pag-claim ha gasoline station, ha Petron or ha Shell station. Damo ito din nga mga branches sa Surer Tacloban, mga ka-K5. Bisita pakantula ka mo, ihahatag ito dayon, basta i-presenter lang niyo ano yung mga discount card. Okay, so kung ano itong mga paraguma or ano itong mga propangisda, may na mga by the way, labot lahin nga itong tag 3,000, may nagyapon kita financial assistance para han mga affected fisher folks han fuel hike or ang paghinitaas ang presyo han aton fuel. May dagyapon kita mga financial assistance sa ginhatag. Ani ba ginhatag na? Ani ba nakatalaan pa ighatag? Nga nakantira din 2,200 plus pesos. So inihiya, kabatunan lang inihiya, han mga napiktuhan, han pag in-increase or paghinitaas ang presyo, han gasolina, di rila din niya Eastern Visayas, kundi ha Bugos, nga Pilipinas. So ongoing ang aton panhatag hini mga ka-K5, nga ongoing gihapon aton validation. Okay. So, usain nga nakagupong gihapon natin, hinong po na sinisiri nga Fisher Fox. Kaya hato po no, Fisher Fox ako, kaya hano po no, warak yan na mahipunan lista. Nangingis naman ako hato. Okay. So, amo nga nga, kada tuwing nag-update kita, hanaton registration, nabisita kita, hanupisinan City Agriculture Office, kaya gi-update nato naton registration. Okay. Kaya may daw sa nga Fisher Fox yan, 2020 pa, or 2021, 2022, 2023, ngan 2024. Tapos pagka 2025, bumalin na nga niya niya ginuok yan. Kumato na ni somewhere, na lugar, nga di rin na coastal area, so dapat magpa-update ka, kaya di ka rin tumakwa-qualify as sa nga Fisher Fox. Bisang ka pa naging Fisher Fox, sa unang nga tuig, kunya na diri ka na ano mo main source of livelihood, diri na pangisda, ano mo gimbubuhin na mo pamilya, diri na tugod ang pangisda, diri ka na makukonsider nga Fisher Fox. So dapat klarohon nato nito kay usahay nagkakada nga nagten validation kanaton mga Fisher Fox natiya or mga puro pa, o paraguma man or ano man nga sektor na claim kita nga ada kita tong nga sektor nga well in fact dugay na nga nagundang na kita itong aton livelihood add na kita ni ibang paagi yan pakabuhi like bangin ada kita construction, bangin mason na kita, bangin panday na kita or iba na nga klase naton pakabuhi yung bubuhi nato naton mga pamilya, tungod kay nagundang nakitahan, particular nga itong pakabuhian mga una nga naglabay nga panahon o mga naglabay nga tuig. So dapat, klaroon lang ito naton. Okay, so, siring ko pa, di rila mga assistance para naton mga purpangis na naton ginahatagan. Ano naton gihapon mga paragtanom, hinhumay, may nagyapon yun mga assistance nga ginahatag naton, na naton mga rice farmers, di rin lang niya takloban na may adaha, habugos ini nga Pilipinas or habugos nga Rion Otso. Nagpapakadagam tamini yan aton mga paraguma, hinhumay or nagtatanong hinhumay, hayra tagsa-tag sa mga lokalidad, mga ka-K5. So dapat, kung paraguma ka, paragtanong ka hinhumay, mga utanon, may gimbubuhi ka ng mga hayop, manok, karabaw, baka, kanding, baboy or ano pa man dida, kailangan ka bumisita niyo tag sa nga city or municipal agriculturist offices para magparehistro ang itatawag natin nga Registry System for Basic Sector in Agriculture. Usain niya nga data system nga atong ginmimintinarhan opisina or national government nga kung din amo init magpapamatuod nga ikaw kwalifikado or certified farmer or certified nga paraguma. Kay ato ini makikita naton ha sistema ay ni gina-assign ha yung gitatawag naton nga reference number libre ngan waray bayad gihapon ang pagpa-register ini gitatawag naton nga Registry System for Basic Sector in Agriculture. Kay iniya amo an aton marig-on nga basihan or marig-on nga aton ipapakita nga hikita entitled or kwalipikado para makatagamtam han mga programa han gobyerno ma-national man or ma-local or amo inan ato ni papakita han ato mga municipal agriculture offices, city agriculture offices nga hikita certified farmer or certified fisher folks. So dapat every year gihapon mag-update ka man yung data han RSBSA, especially kung may mga pagbabago ang kadamon yung dependent ang kadamuhan yung pro-produce ang kadamo or kahiluag han iyong gintatamnan nga humayan or mga gulayan man ito dinha, dapat every year ig update naton. Kay amulat ini mga ka K5 ang major requirement kung gusto naton ipa-insured anaton tanom or anaton hayop or ano pa man dinha aton gin papatubo or ginpapadako or ginproproduce aton tagsa-tagsa ng mga uma, amo ini ang requirement anaton RSBSA, binabalik ko, Registry System for Basic Sector in Agriculture. Amo ini major requirement para ma-insured ang imo tanom, imo uma, ang imo mga hayop. Kay panahon simba ko may mga kalamidad, may mga extreme climatic disturbances. El Nino, La Nina, bagyo, flooding, heavy rains nga na-damage sa iyong mga hayop, iyong mga tanom or anuman nga iyo dida mga gin-produce hayo tagsa-tagsa nga uma, pwede ka mo mabaydan han gobyerno through han Philippine Crop Insurance Corporation. Ang ato national government nag-alutagahin insakto or sapat nga pundo hinidinhi nga usa nga bureau or attached agency ang Department of Agriculture and Philippine Crop Insurance Corporation. So kailangan naka-RSBSA ka mo, certified farmer, certified fisher fox, certified vegetable grower or certified livestock grower or anuman din ang mga hayop para ka mo makatagamtam or para matagan ka mo mga hinabang nga nagtitikang han magkaiba-iba nga ahensyahan gobyerno. So kung may da pa na kalimtan na kun nga ginpasabot tayo, libre ka mo magpakiana ha aton Facebook page, pwede ka mag-shoutout dito ano pa yung mga pakiana. So nasiring hi Marvin Murante, shoutout kuno Cancer Han Batch 90. Oy Marvin, dingan Marvin Melvin Murante nga yan. Oy Melvin, mauli ka, magpapatron na liwat San Vicente. Ngan hi Tristan Yat Gulay, nasiya maupay nga aga ka K5 Milong, maupay gyapon ha imo Tristan. Good morning gyapon ha imo Tristan. Ngan hi Mana Erlinda Gilinyo, Hiriko in really pari ade sige ak pamati samtang ako namamati iyo program. Siyempre, partner ito ang DTX Coffee Mix, Rico. Kay nakagkapi ka na detox ka pa. Palit na kamuhan DTX Coffee Mix. Available niya magkaiba-iba nga mga nangunganahin nga pharmacy nga mga drugstore din niya Eastern Visayas sa Tacloban or iba-iba nga mga bungto din niya Eastern Visayas. Available ang DTX Coffee Mix. Bisita la kamuhan iyong mga nababatian nga mga drugstore or mga pharmacy din niya Tacloban or Hairani nga bungto or kunahin ka man namumutang. Adi kuno ako hit baloktot nga panggobyernohan pero may panahon pa matadong. Tama nga tanan ito nga mga baloktot nga mga gimbubuhat ha gobyerno man or kundiin man nga mga ensya, dako pa chance ito nga mabago. Kay siring pa, everybody deserves a second chance no matter ano ka ka worst nga tawo, no matter kung ano ka ka barumbado nga tawo or ano ka man nga klase nga pagkatawo, you still deserve a second chance. Kita nga tanan po, hindi pa magbago. Kita nga tanan po, hindi pa ibaho na naton lifestyle, ibaho na naton mga pangyekay, o na naton mga buruhaton, mga ka-K5. Kung drug addict kaya na, kung kawatan kaya na, or kawatan ka gobyerno, dako ka nga kawatan niya na gobyerno, dako pa chance nga pwede ihatagay mo para ka magbago nga di ka na magpinangawat. Ngandiri niyo pagpinakaunon ang imo mga anak, han imo mga kinawat. So, mga ka-K5, bagan ritso na ini pag-sermon. Pero anyway, Domingo man yan ha, sermon na lang ritso para aton mga kawatan, labi na taad ha gobyerno, nga nanlilingkod ha pwesto, nga may da control itong karikuhan o itong kabalit gobyerno, iundang na niyo pangawat para diri magkuri it mga Pilipino, diri magsakripisyo ang mga Pilipino, stop na niyo ang pagpinangawat. Kay, may katapusan nito. Sering pa, lahat ng bagay may katapusan. Uy, Ma'am Nitza Rodriguez Fabiano. Uy, Ma'am, ha, City Treasurer's Office, watching haton yan na, ha, K5 News FM. Ngayon, Adi Mark Robin Munderutig, watching gyapon. Ma'am Linit Pabulay, all the way from Paranas, Western Samar, ha, naton mga sumbaholik nida, ha, Western Samar, ha, Paranas, ipadayo na niyo kamag-usay, ka mga sexy, ngan mga mag-upay manayaw, ang mga sumbaholik dida Paranas, namimiss ko na ka mga tanan, I love you nga tanan dida ha Paranas, mga ka-K5, adig hapong kamo nan mamati or nagkikita hit aton live Facebook han aton programa ha kada Domingo alas 6:30 ko to balasunso ang Ascenso Region ko. So mga ka K5, ang aton oras yan is alas 7:33. Mabalik kami kahuman lahat pipira nga mga pahinomdom.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun. Magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C.

0: ikalawan ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
2: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Mga ka-K5, balik na lot kita. Naton oras siya na is alas 7.38. Padayon kita naton programa, mga ka-K5. Pipira na lot kaminuto sit naton nasasalin yan na. Mahuman na naton programa, mga ka-K5. Pero, ay kamo kabaraka, panining kamutan naton. Nga mahuman naton yan na, mapasabot tayo iyo ang mga importante nga mga programa ang Department of Agriculture, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nga diba pa nga mga attached agencies, partner agencies and Department of Agriculture kay gusto namo nini nga ang mga taga Rio Nutso, ang taga Eastern Visayas mahibaro hira anot nga tatabo, anot mga programa nga para amon nga dapat ikadia amon nga dapat umabot na amon kay ano nga waray paman anong timbuhat ng gobyerno. Okay, so mga ka-K5, sarin ko pa kanina, tungod kay damot ato mga problema yan ha, kahit papano gibubuhat naton, ang kaya naton buhaton, within an aton kapas, within an aton control, para lang naton ipasabot, ipaabot, iparamdam ang aton mga tao nga dapat sa pagservisyuhan naton, hanopisinan City Agriculture Office. So mga ka-K5, di na palahan Mayo 14, nagkaadag kitang kitatawag naton nga 20 peso rice project ang Tacloban City. Actually, diri ni programa lahan City Government of Tacloban, diri ni programa lahan City Agriculturist Office, programa ni Habugos nga Pilipinas. Programa ni magkaiba-iba nga rehiyon, programa ni magkaiba-iba nga mga probinsya, nga magkaiba-iba nga mga munisipyo din ihabugos nga Pilipinas. Kaya may ginpalo sa din nga kamanduhan, hanaton sekretaryo, han Department of Agriculture, kan Secretary Laurel, nga iba pa nga mga agencies or mga attached agencies, mga partner agencies, nga dapat ipahamtang, ipaabot din nga programa ang itatawag naton nga 20 peso rice project. So ang City Government of Tacloban, pinagyan City Agriculturist Office, nakapalit kita hindi klase, di kalidad, ngan marasa nga bugas, nga nakantidad, hin 3,000 kasako, nga aton igbabaligya, hangatanan nga mga Taclobanon, hatag 20 pesos la kada kilo, mga ka-K5. So didahan May 14, nagkada kita hin grand launching, han 20 peso rice project, sa siyudad han Tacloban. Nakagserbi kita or umabot hin 1,000 or 1,000 katawo ang aton nabaligyaan hantag 20 peso nga bugas nga nagbalor lato yahin 200 kasako. Karuyang sinngon ang 3,000 kasako nga aton napalit nga bugas, may ada pa kita yana na bibilin nga 2,800 kasako nga bugas itong siyudad han Tacloban. Kaya ibabaligyan natin inihiya hamag kaiba-iba nga barangay, ha 138 nga barangay nga nasasakupan ha siyudad han Tacloban. I hope ang aton mga LGUs, ang aton mga municipalities, amog hiya po nito yung gimbubo.

para gihapon naton kahit papano masuportahan naton ang aton mga kabugtuan ng mga vulnerable sectors. Kaya amin na naton priority ng maservisyan ng mga vulnerable sectors, ang aton mga PWD, ang aton mga poor peace, ang aton mga single parent, or iba pa nga mga vulnerable senior citizens, mga ka-K5. Amin yan, dapat naton anay priority ng maservisyan naton kasi amin nila mga sektor na nagkikinanglan ng special needs, mga ka-K5. So, kahumanin eh, pwede na liwat ang diri na bilongin ng sektor. Pwede na naton gihapon mga mulupyo at tagsa-tagsa nga barangay maka-availhin eh. Pero amin ito, priority anay naton ang mga vulnerable sectors. Tagan naton hirahin wada. Tagan anay naton hirahin lugar. Bugiot dito. Kay kita man iningatanan, masiservisyoan. Nga nagpapadayon naton ini nga programa nga mga ka-K5. Ini nga bugas, gimpalit ini naton hatag 33 pesos kada kilo. So para maibaligyan naton in 20 pesos la kada kilo, nga tuhan mga mulupyo naton nga nagkikinanglan o nagkukuri, nakig-partner kita han usa nga attached agency or usa nga attached bureau han Department of Agriculture and Food Terminal Incorporated kay para nira i-subsidize ang 30 pesos nga ang mga LGU makabaligyan nila tag 20 pesos kada kilo. Meaning, ang 30 pesos gin-subsidize in ang Food Terminal Incorporated. Naghimo kita or nagkausa kitahin usay tatawag ang Memorandum of Agreement between the City Government of Tacloban nga ang Food Terminal Incorporated agud mapatuman naton ang ungod nga tag 20 pesos kada kilo nga bugas. So ang kada usang household in nakatalaan yung makatagamtam hin 10 kilos kada pagpapalit niya. Pero pwede niya makapalit hin 30 kilos sa kobino sa kabulan high staggered basis. Tulo ka basis ka mapalit. Diri pwede nga tigda mapalit hin 30 kilos. Kay alams na mga Pilipino ang mga singabot. Imbis nga 20 pesos na nila palit, tungkol kay gintagan nila ng oportunidad nga makapalit hin 30 kilos, pag-uulay era balay, gimbalig era silingan, hin 25 pesos, which is, diri yan na serve and purpose ang programa. Amin ang purpose nga dapat, 10 kilos lang minimum nga pwede mapalit han kada household or han kada vulnerable sectors nga interesado pagpalit han 20 pesos kada kilo nga bugas. So, ang aton mga rice farmers, basahan aton guidelines, ang aton mga nagtatanom in humay, ang mga nagproproduce in bugas, mga ka-K5, ang aton mga sering pa mga rice farmers, gintagan naton ni rin pribilehiyo nga pwede ra makapalit hin usa ka sako nga bugas at usa la ka bisis, mga ka-K5. Kumbaga amin ang oportunidad tungod kay aton mga rice farmers, sira mga nagproduce sira. Hiram ang nag-produce ni. Hiram ang nagpapakaon na aton. Tikang mga rin nihairan ang mga bugas. So dapat tagan naton ni Ryan na oportunidad nga makapalitin o sa kasako basta rice farmers siya. Ngan, siyempre, dapat naka-RSBSA siya pagpamatuod nga umod siya nga nagtatanumhin humay. Kunhain man niya nga barangay hasakob hasyudad han Tacloban mga ka-K5. So klaro ito ha mga ka-K5. Kamu nga tanan ini, pwede makapalit. Basta uunahunanay naton ang mga vulnerable sector di da naton tagsa-tagsa nga komunidad or tagsa-tagsa nga aton barangay mga ka-K5. So, an iba, nga waray makatagamtaman naton launching kay 1,000 pa lato. Siring ko pa, 1,000 lato nga aton nanagin pilot nga mga beneficiaries. Good for 200 bucks pa lato. Ang 2,800 aton itiwag roll out hamag kaiba-iba nga barangay. Salit ang waray makapalit, ang mga taga-barangay, nakapalit ka naman or waray pa, paghulat la ka mo, may mga schedule nga nakatalaan nga pagbubuhaton naton ang 20 peso rice project di dahayo tagsa-tagsa nga barangay. So, ano ang requirement? Ang requirement la ang iyo QR code, ang pre-registration QR code. Salit, ato nga nakapalit na nga may new QR code, ayaw niyo ato pagwada. Or kung mapalit ka pamanla, bisita opisina, or pagkanto ayo tag sa tagang barangay, kay kung may na-schedule na iyo, magkakaada kita yung pre-registration. Kay durante na aton pagbaligyan, bugas ka tag 20 pesos kada kilo,
ang iyong QR code na niyo papakita, go na ito. Makakapalit ka na, mas malaksi. Ngan ang kaimportante ang QR code, usayin niyo naging babasihan natin kung kapira ka na pumalit sa gobyerno sa kabulan kasi pag-scan na mo na niyo QR, nakikita dito ng bugos ng informasyon nga nakikita dito kung kapira ka na palit. Kung nakatulog ka na palit, nakikita ito ay QR. Diri ka makakalimbong. Okay. So, hino ko ng kwalipikado, hausa nga household. Hino ko ng sister nga household. Pananglit. Hausa nga panimalay, hitatay, hinanay, usa ka household. May adan niya anak na kasawa, lumungon, or duha, tulong, asawa may mga anak, lungon, consider hirang kada usayra, usang household. Ang tawag ito ay tinatawag natin nga, extended family. Pananglit, hikay 5 Ray, may asawa, usayra ka family. Nag-anak, hikay 5 Ray, may asawa na liwat, duha na hira ka family, hausa ka household. Meaning, hiranga duha, duha ka household, entitled nila tag 10 kilos, hakada usang household daira. Okay, klaro na ito ano? Waray na siguro magre-reklamo, waray na magsisigi kung ano nga mga comment niyo sa social media, kay klaro na ito hiya. Ngan, permanente ko naging babalik-balik. Di klase, di kalidad, marasa nga bugas, ang aton ginbabaligya nga tag 20 pesos. Number one ko itong ay gagarantiya hayo nga diri ini maluoy ang Dios pantubong hinayam, diri ini maluoy ang Dios pantubong lahin, mga hayop pantubong talaga inhintawo kay marasa inihiya nga bugas. Ayaw kamo pagsiring ngayon ginbabalig ginproproduce ito aton mga rice farmers para like turubong inhayop igturubong inhintawo mga kakay five. So dapat klaruhon ini naton kay siring pa. Bisa ano kaupay natong mga programa, mga ka-K5, ada good permit mga reklamo, ada gihapon permit da mga bash, da mga negatibo nga mga comments, negatibo nga mga reklamo, pero we welcome ito naton kay siguro bang hindi pa yan naklaklaruhan, waray pa yan makatesting, waray pa yan makatagamtam, salit na piraning kamutan namon. Ngay kami mismo na it malusad, kami na mismo it makadayo tagsa-tagsa nga barangay para igbaligyan ni nga 20 peso rice. Hulat lang kamot yung mga schedule. May mga pipira ng mga kapitanes nga ako naka-istorya. May mga initial schedule na namon kung saan kami magbabaligyan 20 peso rice di dayo tagsa-tagsa nga barangay. Diri kamo, diri kinaton pipiliun. Ayaw kamo pagsiring nga kay butante ni Pulano. Butante ni Pulana, diri mga kapalit. Regardless kung ano niyong political belief, political affiliation, religious affiliation, or ano ka man, for as long as taga-dida kayo ka barangay, entitled ka makapalitan 20 peso nga bugas. For as long as may iparalit ka, mga ka-K5, entitled ka han 20 peso per kilo nga bugas. Kaya ibabalik yan nato na tagsa-tagsa nga barangay. Paghulat-hulat lang ka mo, kaya ginplaplastada ini natin, kaya para maging hapsay, ano itong pagbaligyan ni waray malilikatan, waray magre-reklamo, waray madidismayo, durante ang pamaligyan naton, han 20 peso rice project naton, ha tagsa-tagsa naton nga bungto, tagsa-tagsa nga local government units, ng mga city agriculture offices. So, ipapadayon naton ini nga aton pagpinanmaligyahin bugas, kaya aton magiginhalin, amo naliwat na naton igpapalit otro, nga igbabaligyan naliwat naton, haiyo mga taklubanon. So meaning, kailangan talaga namo na niyo kooperasyon, kailangan talaga namo na niyo pag-ugup, pagbulig, ilabi na ko nato na niyo tagsa-tagsa nga barangay. Kaya din haruma may mga ka-K5, ang pagbaligyahan 20 peso nga bugas. Imagine, imo pa ito pagbabahin-bahinon, igre-repack pa ito nimo tag 10 kilos kada repack. So, kumbaga pag-urintin dahil kita, kumbaga medyo nadidilatar kadali, nadidilatar pira kaminutos, pira kasigundo ang paghataga yung bugas. Kasi, di na rumamay pagpinanripak, hantag 10 kilos sa kada pak. So, Himark Lambinto, Lambrinto Rillona is watching, yan na, taganyo kaway, Santa Elena ini, Himark. Nasring ya, good morning K5 Sir Milong from Eco Farm. Good morning ya po na iyo dida Mark. So pabor yan ang panahon dida farm kay waray good subirakin maupay, diray good mapingitan sirak. Anaton siguro na mga tanong ma malaban hindi nga panahon yan na malaban hita ginahatag nga klima ha aton mga ka K5. So
Maka dikitahan usaha, dako nga tarhugat aton sektorya na, labi na aton mga puro pangisda, han aton mga paraguma, diniya sinirangan Bisayas, or diniya Rion Otso. So, last week la, naging usa kita nga guest han harampang City Hall. Usa ini nga ginirestoryahan, importante nga restoryahan, itong bago nga nakatalaan nga forecast han pag-asa nga weather, extreme weather disturbance. Ang kitatawag naton nga Super El Nino. So naging kaupod naton na naton City Health Officer, Dr. Opinion, nga naging kaupod gihapon naton antikang hapag-asa nga na hira nagbabantay naton panahon, hira nagbabantay han sitwasyon na naton panahon, kung ano't magiging kahimtang, ano't magiging kabutangan itaton panahon na masunod yung pirakaadlaw, pirakabulan, pirakasimana, hira ini nakakagtag na, hira nakakagsumat para liwat hikita.

naton makokontrolar ang mga sugalhin nga mga extreme weather condition. So nasiring ang pag-asa nga may anda naka-forecast nga super El Nino. Imagine ka, may El Nino, may na pa ngayon super El Nino. Kumbaga, kung nakurian kita han aton mga eksperyensya, han mga natabo na nga El Nino dinhi aton mga tagsa-tagsa nga lugar, siguro mas grow gravity effect yun yung tatawag natin nga super El Nino. Kay 100 years ago daw ko no, nasing ang tagapag-asa, natabo na ini yung tawag natin nga super El Nino. Kung nagkaada kita yung super typhoon, Yolanda, may daliwat nga yung tatawag natin nga super El Nino. Kumbaga, very disastrous ini. Ngan delikado ini, haton mga panlawas, haton health, delikado liwat haton mga paninanom, haton mga ayok, tanan nga sektor apektado ini. Simba ko, matamaan good kita yung insakto. Hinagin forecast, han pag-asa, nga gintatawag natin nga super El Nino. So pag ampula kita nga unta diri suga dini. So amini an mga ahensya gintotoinan nga may kalabutan na pag-produce ang pagkaon ng mga Pilipino, dapat maghimo kitahin mga kabatunan, maghimo kitahin mga preventive measures para diri kita ura-ura maapektuanin gitatawag naton nga super El Nino. So kumbaga maiha-iha ini nga medyo hilabang nga panahon ini nga magsisirak, manuhubas ang aton mga salog, ang aton mga spring, ang aton mga water source mahubas, mga kakaipaib tungod ini nga epekto ini nga super El Nino. So amo na ini mga kakaipaib ang naging epektuhan aton pag-abusar ang aton Mother Earth, ang aton pag-abusar ang aton mga kalibungan. Kay feeling ko, ang iba naton yung mga kabugtuan, ang iba naton yung mga Pilipino ng kabugtuan, bagan warang hiralabot ang natatabuhan aton kalibungan. Warang hiralabot ang natatabuhan aton environment. Labi na ang iba pang mga ahinsya na tag-implementarin mga proyekto. Utodhan kahoy didi, utodhan kahoy dito, waray na nga naging re-replace nga puno. Haniragin utod nga kahoy. Maupay lang magpinangutod, diri nga ni maaram magtanom. So dapat, this is our shared responsibility. Ato rin nga tanang responsibilidad ang pagproteher na ato ng environment. Salit may na magkaiba-iba ng mga extreme climatic condition tungod na niyan epekto han aton pag-abusar, han aton kalibungan, or han aton Mother Earth, mga kakaypay. So, kumbaga, nakakapanmarihayaw ini nga, gintatawag naton nga super El Nino. So, amo na ini ang dapat aton na i-implement efficiently and effectively ang tanan ng mga climate smart technology intervention. Ang Department of Agriculture, ang iya mga touch bureaus and agencies, mga partner agencies, kung paano naton mamimitigate ang dako nga impact, ang makusog or diri maupay nga magiging impact, hinagin tatawag naton nga super El Nino, mga kakay-five. So, number one good talaga ini nga maapektuhan, mga kakay-five, ang mga paragtanom naton, han utanon, mga paragtanom naton in humay, ang naton mga paraghayop, ilabi naghihapon naton mga puro pangisda din mga kakay-five. So, dapat aton iningatan ng pagburubligan, aton iningatan ng taganhin na mga kabatunan para diri kita ura-urama, apektuhan kita tawag naton nga super El Nino. Ha, siyudad ng Tacloban, in partnership ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, may doon nakita din yung mga protective culture in response ng magiging epekto in any climatic extreme disturbance. May da kita mga rain shelters, may da kita mga nurseries, may da kita mga greenhouses, may da kita mga

0: tiabot nga Super El Nino. So, anaton mga Farmers Association, anaton mga Civil Society Organization, anaton mga Farmers Cooperative, dapat maginandam kita, i-activate nato anaton mga grupo, i-activate nato na mga ginhatag ng mga protective culture technology nga ginhatag haton ng Department of Agriculture. I-activate nato. Let's make it functional. Let's make it productive para diri kita ura-ura mapiktuhan hini nga Super El Nino. Anaton mga purpangisda, anaton mga paragtano minumay, anaton mga paraguma, anaton mga paragtano minutanon, i-update ang URSBSA, pakatanom niyo, ipa-insured niyo, kay just in case umabot ang Super El Nino, may ada naton pamumulaton nga kabayaran han na damage or na danyos han epektuhan El Nino haton tagsa-tagsa nga locality. Amay ni ang purpose, amay ni ang panuyo. Kay ano nga ginsisiguro naton nga ngatanan yung mga sektor han agriculture and aton mga farmers and mga fisher folks, mga livestock growers, mga poultry raisers or ano pa man dida nga nakakabulig or may amot para ma-attain naton ang food security, dapat i-update nato naton record, makigsungpayan kita han aton tagsa-tagsa nga municipal agriculture offices, city agriculturist offices, nga ng regional offices han Bureau of Fisheries Aquatic Resources ng Department of Agriculture. Kung ano ang dapat naton buhaton na pagsurapo, hininga aton yan na nakatagna, gitatawag naton nga Super El Nino. Makaradok ini mga ka-K5. Kay pati mismo ang aton panlawas o ang aton health, dako ang magiging epekto ini haton mga ka-K5. Dako ini nga challenge, labi na aton mga barangay officials, sa aton mga chairman, committee on agriculture, gios na kamo. Ayaw session let paginulata. Ayaw meeting lang pag-inatindiri. Atindiran yung mga tao nga waray pili ngayong giseservisyuan, waray pili ngayong gimpapaabot or gimpaparamdam haira ang mga programa han Department of Agriculture. Pakigsungpayan ka man yung mga munisipyo ang mga Municipal Agriculture Office. Pakigsungpayan ka man Department of Agriculture labi na naton mga pili ng mga elected officials nga da Committee on Agriculture. Paningkamot kita mga ka-K5. Kay inila ang makakahatag hin kabatunan nga para diri maapektuhan kita, diri maging dakon, maging impact at magiging economic impact hini nga diha sektor ng agrikultura ini nga tidaraon nga Super El Nino. Magtipid na kita yan han tubig, iproteher nato na naton mga surok han tubig mga ka-K5. Okay, so papaano man ini yan mga ka-K5, hapit na liwat mamana naton oras, pira na laka segundos mamana naton programa han asenso riyon ko. So hasunod naman nga panahon, hasunod naman nga Domingo, siyempre alas 6:30 koto balasutso itong aga, pamati ka mo, pagkita ka mo, Facebook Live, anaton programa para han kaupayan, kauswagan, ngan kalipayan, han mga Pilipino, Harionotso, K5 News FM, Asenso, Rehiyon ko. Maupay nga aga, ngan happy Sunday everyone.
1: Aadi na ang aton kinada Domingo nga programa nga anhinyap ang kauswagan han sinirangan Visayas. Asenso, Rehiyon ko!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5.